0: Naksaudit sa kasawang nalaming maritay maon nuk at pangali. Akwali diyamit narak ti tao ni akta, tam na ni akta ni Lucy Kayaksak. At pani akwali diyamit ote at ninyuk sangat tailangat. Anong katak lugo nalalak lovely on nuk.
1: Tema, Lucy lunga imin nga ngupong iman at akaktunga. Tadu onif kak Unif karnak tu lak tu nalulak at karnak lumulul. Dahil mali, inaw na pa mga ananam. Ikanigaw, aban ni itiak tak mo mo nato ilani wala. Dahil inaw biga tayo wa mago king nga itumigaw inaw runga. Dahil sa mani inaw na kakluning unif kak pa mat. Dahil mananutakanim na kaulimang itiak lunga. Dahil wa, kaulit ko ulit ay naklunga awlak ti ilugit, awlak luto. Pikhik ti ilug. Tayo makaulit ka ma. Itkakap ko sa ananaga pakilak pa kayo mong nga ulit ulit. Awlak luto, ukukuhit aklunga kaulit lak tong aklunga pakilak ko ananaga. Uksok to ulit aklunga nga kablunan di ako. Diniyo baka aklunga. Tayo mana ukakalunga. Dahil wakari mong ito lulak ko kari lunga. Araw lang na tili ko kari sa liribunga. Hikini ko kululalo matay man on o kamarunun. Kari likama. Tupi ko tili mo ni pangatay bukat yang nitamanin ng iknak lunga. Uyak kamulo ayat piyo malunga. Kari likama. Hikini mo nukaro kari niklunga. Kari lunga. Tay malong na kanil mga nalulaga ilo ta jubong. Hili tay man nakawin mong nila kaklong ang nalun ng ityok. Ang ayaw ay raw ni matay ka ni hili ityok to kong nung nata ilani ilo to. Huwag sa mini ay raw ni matay nga ni ay raw ay nakawin ki ilo mo. Ang ayaw ay nakawin mo sa po sa amin. Tay jubong ni ilo ko iming ni man. O ko ilang ni nga nagsaro ito pang nakamakari si ilo. Huli na luli migaw ko dali mo nga. Huli ka uli sa laki mo nga tamani ako biligro ako may ilang nagsuta. Nuta ka ulo nga ananaga o kautilak pa ka ananaga lo inutol. Ananaanin niya ka makso nga o kautilak. Kupit kong ikalakso ni nga angilitin na mga anitilakso nga. Ani tilak lang tayo manahit kung naayap pa lang. Tad pang nalutulo kaya sabi ilo ko, apo tao. Tad pang nga kumukibiyasak. Tad pang nalaki makuhit to alam ko na. Yun na upamikin niya ka ma, ani ka ma. Tad maninangilak lang kari matya ka ma, iglo mo nga ulit lang. Dahil mo ito iglo mo, ihireak talaga ka ma. Ihiklong, ihiktila kayo nga. Uli tayo man natulok tayo rin ihiklong ulit bang kibiyat sa kayo ba kayo ulit at bang nakimakahikta lup. Kanito wala sa lumikin niya kama. Tapos sumungan. Bima. Tapos ko ikawakta ko yung anana nauna. Himna. Bima. Ucu tak mesti tahu, mesti semua orang ni hilang. Ihi kama, okak sini. Ahi oblak tu tak sini, orang ini tu tidak oblak sama okak sini. Okak ada memikir sini kama. Tadi bani lak sana. Tahu kuning ada, tadi malu ayam ini tahu kuning ayam itu aku tidak tahu ya kerja aku tidak okak sini. Tahap ko ni nga luto ni ilo ni nga uko atok niya kaktiyak ni uglak imat ko ulo ni. Ino to itiyak ni. Tadu ba nilak ilo ni anana ka ihiyak ni. Ihiyak kami ay katigiyo mo mga ay katigiyo kuro tayo malo na lula ka ilo ko tadu mo nga. Nalulila ako ka ka ilo ko. Tahap ko at tao. Iglo ami hiyolak na ilo ka ulo ka mga. uglaule rivunga iglumut imanan anginaqsaalerlungan allunanngikkiugal tajvunga ihereartorama torsuugna apumi iglaqamma tanutaraat tajvunga torsuugnu iherama torsuunaartaqottamma taungalliut tajvanneq immertaanna qimmiaqalummi kaqalliaqtaq takku ullugu daimanna Idik sokta tokari ilugu taamni loqimmi aqlu ini qogigali aqlugu iqqigi ilugu. Atawi. Taamni ukku iqa hiyola aqu qilu aqlumu ukku aqamman ukku iqamma ihillak. Taab kununga iglunu ihi aqamman iqo tuzu alu. Taab kua ngunni. Taab kua bitkunu. Qimitjiat kullu. Tak angai alu tena, pengnak mitai tak tak tak, tak kualu tak kagai nak terbunyi kiminiliman, tak kualu tak cikka tak kahang macet kun, tak kuya tak mikirkan, kemek tak temani hak liak tu tak kutak paka, mikiru nikliuman, tak kuai di pikjawil liak tu idik lokat tak liak. Tak kau laki cakap dia nak lui, ilun lah kalau tak melu kemik je kupan ni. Tak kau laki cakap dia nak lui, tapi mana ilak tu? Ani kau malu ni kau di minang, ayah kau malu ni kau di sekong. Unuk tu alu mesti ilu tu boleh aku maksud kau di lagi bunga. Kila umumu mekta alung na kajigin mitajwa. Ako umumu mekattak tali ulim mata. Taim na kaimitya ang ayubin na kaniga umumu mekta idik sula ako tao tutiak lugu tapakon na kutlo. Umumu mekta ni natak makuhayak ka na mitaw na mapadlo man. Taim na itkamitiyak pa mayaw ko tayo. Ini lak tu saya mika mata semua tu boleh aku nak ikut kuat. Tapi mana kau di belian nak nelayan aku? Ublu ku ane aku tu nak kau di mati ali mika mak. Aulak tu cikir di mata tap kunung tage mata nami. Cikir di mata aku nikap tik. Hormat tak kami tak berkata semua hormat tak kau. Kaya may ako mo pala ilak tukso ako matapos naman. Iglali lo tako ko na yung lakap di ko. Tukso li ako tukso tam na kaabir. Tapos ba ni tukso sa kailaga may ako tam na ihikatigin na ako kay mitiyat ko pa niya. Nutak ako nuto. Tapos ba ni tukso ang nilak di tukso sa may ilak di luno. Kaya may ihikami. Ikuli. Mama tadi tak kena aktabu, mata mama tadi tak kena tamnya lo ini ihirami. Tiga macam ni pokri malu. Tapi ngap tak kelingan lo nabi mereka macam lo pelajar nak muka lo tayap kuat. Itka macam pemilik kita macam lo ini kau. Yuli ayam mata jemali lo nak kau di mungkin. Tapi mana ilah.

Tujuan orang nak kahli botam tak, nelayan. Terma, mana nama unikah kat tak terbina dekat. Tiap tiga hari ane ngikir juga di unikah. Nih aku nak terkili ikam. Terma li, ibu lak paham orang kalau kami go. Terma kuning hak kahli ni. Kanungin mo tayo labok kibon ang anak tayo na kuwalak at tumitay lakot ako ni Hakiya. Hakiya lo ang otaw na sa uyong nakamitay labok. Tam na uy ilunew. Tulog ako na. Tulog ako ang ayok sakpango dumisi. Nautakak sa kalak sa mi. Tap ko na ni Hakimin hit. Na Hakim tap. Tam ni pinayaw na nga ayaw buliyawal lang na. Tam awlak sa tingo ukiyong wala atok sa walolak to mi. Ila-ila walolak dito. Ika ni ukoy sa liyo kaningan niyo yung nakatakunip ka ako. Awlak sa tingo nung tama na nung napinago ka ako dito. Taki ukoy kami taon na nago halba Hari bahin nalar sedik, lagi unik sedik, terutama untuk kak sedik. Hari tak tu, hari berdoa ni tak nak sedik. Kan ni tak seni lugu, pergi tak seni lama. Tapi mahu tu jual nak kangen tak sedik lagi. Tapi lugu angan nak minat tak lopok tak, tak cuma hakiat tak. Angai orang yang hamil nak kalu. Pag naimak ako alo rakto ako ni ko kalaman. Dahil mag-o, dahil pang nalo nakakto kami sa kanak sa niniptay ko alo rakto. Imak ako alo ni man mo. Dahil ba ni ko hinisutik, ayam na apokyakan na hiyakala ko sa apong ni man. Tap ko ako ako malakotik. Taon nung ako alo na kumulak, buhiyong nalak to kilo di ko kalaman. Inmini, Imagas kami ni habak sa nakayado ko isa. Hakiniga o kaudi isa. Kaya ngilo si ilang kanyang kaya kaya ko o kaudi isa. Yoko ulo niyo uko ni tan. Halagil daw kami uko. Dahil mga naamiyak sa tiktaw nung nga. Ikaw mahimad at tigo pihulak sa tig. Kapiyo nakakatakto ko ipko at tam na ang anak mi nitoklok pag kami uko. Mikuli sa kutigi ko sa kata. Tapos ko alo, hanyak tat kulugo. Noon ilakap ka ako dito. Taon nga pihulak sa dito. Taon na ko hanyak taon nila nga. Tigo ako minipihok ko sa kakala ko ni. Imanay akong matigo mat. Mikilo nila pihok na lo ayong matkalak. Kaya mo naablo ka sa ikong matigo pila kami. Taam na gawin utak ka ni, taap ko na nihibuli ro ni Piyo katao man. Iho malak suni ko. Taam na lo ni utak ka takuko ko taam na kimagkalak lukutigo ka taan na gawin iho malak kami. Taas mo nga gawin po ko sa kalangan na naamag suni huluki akong napigalakan. Taas mo nga gawin tukto amyanik at magsamitay sa awang matatayo ko. Pang niko. Tapos mga gupo ako sa niyo. Hikop ka nga niyong iti ilo niyo kay magiya kami. Talitin mo tekat ako na at yung minilutok. Nayak nakakpo ako sa kayo na unga ginakasubo kaya himat. O terbigay ka lang sa niyo ngok tapos mo. Kingon lang may gawin yung magiya kami. Nung takakalaw niya tayo nung takuhok ko iyo magkaya kami ko. Tayo magkaya galak ilo ko kayo magsunyok tapos nga. Tapos piyo ka tao doon. Tapos nila ko anana ka ikwa kong laka mataot ko hik sa nakibuli. At ko hik sa migaw na makaulo niya kaya kiyata. Pihim ako na maklo. Tapos ko hibuli at haki gigilo o ingalo tapos ko hibuli o ni piyo katao di inmanikin o liyo ni. Imano pa ka nga dolo kami magkukala ko. Tapos na ko angani di piyo katigilo ni.

Hablo que aquí lo único es magame. También magas lo único. Tiki tiki lo único, amén. Hablo mal lo que tiki no me amo lo único. Anana. Ilega yo lo único, también aquí ni yo corto y en magame amén. Ilega yo lo único. Capaz de jugar lo mismo de manera lo mismo. También de jugar lo que tiki no yo calla amén. Puta amén. Tukto ami ani pok. Tam ni ko ang ani o kao ligi ilo niyo. Takan na ka maging ilo ko. Iyo maging ilo ko ako nung ilang amali ko. Tiko aklo ko o kao ligi kami. Hakin ko ilang kagigala ko niyo. Turo piyo laklo ni tao. Ang o ti ilo ti ilo. Tam nung apiyo kto alo kami tayo na uglo. Ti ilo ko aula ro ti ko tamo. Ngayon nung naon niya ko tao itong naliman, imaw na hiyo ilo niyo. Imaw ko hiyo sa minigo hapag sa niyo iyo makatak na ako na unip ka. Tao nung pihiyo kami. Ako tokto alo niman. Aung niya niyo, aung niyo niyo tayo ko imaw na hiyo ilo. Tamang ko hinano tikit halik ko kikiktalong muna tayong maayawili at kikiktalong. Tamani ko hinanay na katipok tulad naman ko tayam na nung lo tayam sa mga ala sa kigil. Pagkinyak sa kiyo na kami nga pagkinyak. Pagkinyak mi ko bigamig tap ko ko timo matain mo ni kingulit kingulit pang na kakailo na. Timo kami nga tamang ko nangyakit ka kami. In, tayam na ko nayaktak ting. Ingit kang ngiti ko lo, ingit ka lo rakta ko ili ko rita na unip ka. Tapos walo tamani pa hiyuli ako ng ayawak mayo. Hilo rumi ng mayo nang nakikangit kalak ilo ko ap ko yaki kami. Nakikitayman na oro liya ko suni ilo iga ilo ko. Nakakturak tayo na nakikilot. Ilo to alo lak suni ilo ko anana. O nga hiyo ti ilo ti hining nakatap ko ilo ko ako nakikilo ko ako ko ilo ko dam na ko yakin ni ay sa kaligis halaga ba ang gun imon na oy tang ni magisun ni ilog to alo ila kahit unak mo ni mga okta imon na ikong ni luni pihio pihio to ni tap ko na ngat di mo katira mo sa jago oy tang ang miteng ko tao to na kang ikong ngat luni pihio pang na alo ila kahit unak ikim ay sa kami ikim ko pa kami. Tam na ko hakin ni ko uyakay hatun dan uyak kami ko hatun piluti imbeo laksuti ika aluti na iksutin ul iksutin ni tayo kato ime imataluking ulak pang ulo ni imak tutan na kato ni onyong kapak taka na ni ko awrak yako kikiktalong me yablo lakamig. Tadi pada kau di dalam ngisah nak sedik tekanan hablu. Aku tak kaya kau di oki yang berharga ilunya. Tadi pada kau aku dah di lanya kau ni tak kura oti oki yang aku dah pihak perlu kau yang naik dalam ya kami oki yang ni tekanan ni. Aku dah kau tekanan ni nama kau gani kau mayak tu alu mata yakin nak tak tu alu nak sedik. Ay man na unip ka ako kami. O kaya man nga ay daw wala matakang nina na kami nga nakaan na kami namuta. Kaya nagtak. Kaya na ni makasukat, makasakata kami, nagsakata ko ito. Awa mo tayo maay daw na ako dito mga nga nun. Nauyat kaninga mo makikiatabong at nauyan o lani tawon ni. Kaya sa liwa kaninga. Tebo okey omak sabo onip kakat kami. Mahalik ala ko tingon at tiyana ayaw kat ako tilupi kami tap ko ako. Kay maksuni yung anana ni oy kalaksuni oy atata ayan. Tam na hakimini mo anana hinga yan. Nagtakak-takak. Kay maksuni yung ala kami anana tingtap ko. Man ayan ni laksutin makusukala ako din itiak sa kanya katakotin lo kalataan na lo po ikaw.

kumalot yung kaming nga lakit ko lang. Dahil maligo ako yung makikili ko dahil na hakini. O kaulig yung nakakli ko makasok. Tapos nung takama ako to. Nagtsakay ako to. Uyo ko sa ako yung labi ko pina. Ako ko nakilot yun. Ni pakika ko. Ni man na apumikit ko. Saat ko nun. Dahil maligo ako to mo ko. Ima na ilungan niya klubo ka, di ba iyo makangin na. O kung nakilutin ano ka ti ati lugit, ihaw ka on o kway po klunig o ka naman. Talbo ba ano ka na ati lunig ihaw lak ti lugo. Dahil magotok sura lak to yan na. Ihikl. O ka lak, o ka ligit ako ilak. Uyo ko sa ananat kima ko ti lugo. Ako ni kahit ako lang ni Pitya lahat po kanin ni nga ni ako ni ka ako ni ka tayo mga nagawakal. Ako ni Aul ako ni ni ako tao. Natak ka ni Pitya kahit ako tao nila. Tam na ko uwi ni ang mga ili ko kaya kaya liklam. Yuko ligi na ako ni wakapag. Kaya gabi nagligi daw na ako sa Aul na kaya ako ni ko. Dahil mga na yuko ligi na ako ni kaya liklam. Dam na ko hakin ang na o kausig ilak pa. An nga sang, peko titipilugin anana nung nga kuwak ni ko o kala. Managligirigil daw kami o tam na akna. Uy, minig daw kami man na kapya yung nakmina o kausig na klap. Peko sa kakalong iti ko sa kami paanay kami ko. Ano ka, tiyak lang iti ko lak tong akla. Anana may inubihilak luni. Tap ko at ako kakadugo pihik luni tiki pekaw sa kakalang itik sa kami pekaw tinipi luni kipihila kami luni tap ko ang uli kami ipanigi na manigaw tap na tap ruma ngayok liyo na matap ruma anana ma kamuting na nguilit ko luni unyak luni maligaw dit ko tayo man na malagaw tigal ako na nagkakila kami ko kumiklo ni po alam nila kumingalik ni tayo may iglumong nga ako nun anana may inong nga ako tikin na may inong nga ako kakpag kila ni tikit ka lak baka po alam nga yung alam ni ihek tira ka makla tayo man nga kumingalik ni ihek tira ka ni tayo man nga katang minalaga may makinig ako ayaw lang kami makinig ako tutukaw na ako ni ikilang lang nang minukraw makinig ako tutukaw na kami makiilo ni tapos ba ihe kami ko tamangon nang ikigal ako tumo anana tago tako sa kong iti ako ni ako tayo man ay man na nagligil lang ni ano tayo man ako nang hiling matam na ko atatag sa kalaktao kaklo ni aam niya ako kan nakulit siya lugo o nahi kong mga ilang mga lugo ah may kikik niya man o kuhit siya niya mga lugo tamo nuli ako takalak ta ni Okaudil tamo na ko anana natak pa kami natak mo mga kami tapos wala ko kulit siya ahi baka akla ni Okaudil ni ko uko ako mara ni anikran na ako uko ato ka kayo mga akla tayo man na lugo Okaudil ayan yung lugo Okaudil ang ilang tapos ko iglak mong aklo ni Tamanila kami. Tuta ko aninialak to na ikpigil aklo niyo. Anana ni ko okat ilo niyo. Anana ang tuta ko aninialak to paluktok niyo ko okat ilo niyo. Tam ni ko kaniling ni mga anana. In na ikpigil ako ilakil ko ignibig saan ikpigil aklo ko okat ilo ko. Tapos mo ko tay mago aninyalak to na lo ng ngilimot. Aninyalak to ko lo yung anana ni Okaudi mo. At ay anigya ako tabong aklo po. Tapos mo pa ni Okaudi. Lo yung ningyak mo tay. Tay mago aninyalak to pa lo mo anihik to lo lo mo anigya kami. Tay mago anila kami ipin na klo ni. Hiyoklo ihaw niyo raklo ni tay mo na ang idolo raklo ni. Tayo man ikping na laklo ni maning ikyo lulugo na lunang ilo ni tayo. Tayo magawaan nilok ikping na ko. Maanin na laklo niyong anana niyo kao.
takuyakala magkuhu takang ni makil. Tay magkuhin ulang mi ikping nali mi gumi no takak tam na nalunang ni. Ani niya ko liman ngo ani anip ka kaya mi gumi no takako anilak. Tam na no takaw na higilan ni hibuliyaro ima na ako hikibag tayo ko ilit ko hikalaw mo ta. Tapro nga kiminap doon nga ka na higilan ni. Una ukuha ni inaot kong ining ano tayo mo na ilit ko hikak pala mo ta tayo ko. Ukuha ni inaot kong ining ano kusawak tayo mo na ako hikibag lo niyo. Tapro mo nga hikiminap doon nga ka ilit ko ilan niyo tayo na anil kakta ko no takaw na higilan ni. Una bago takang kinol lang mi ko tanu no taka anil lang ko no taka uga mil. Dahil ba tap ko na nila ako suni dahil ba ni anano minit ko lang ako suni tap tayo na tap tap ay biling may lakas rilo kayo na yung may makikya tama nga ay daw niya lang. Tabong nga ulit sa tulog yakam na o kalag pa amigami unipkak pa amigami tayo na karimara na lunangit yung kalalak ang ayawigam kalahik may uwi kakalam tab ko na nilak sa nigo tabong nga ulit alak sa tulog tab sa mga kalahiyaw ay ni ang nga kaya maaligo tayo man na okulugin na limang humong ahi anong nakakailo ni tayo man na kaya ngin nakatak lang ako. Dahil ba tama ni Nauyani tiligok sa wala ko tama ay tama nga ay bilyak to kanin mo tama nga tayo gamili tayo mo tama nili mauwa ko ananagigap tigo huli tam nita ako ni kapa mila hula ko ganang ityalo wala ila tuyaklo ko at atamago ipsumangan ang uting watatani o akalaklo ni mami makamigta no tayo ako taman ang uting watatani sa sabato ko umat at ataman uli akalak naklo ni uli akalak ni mago tap ko ay kilak sa nikin ito ka lutay na ningyo ka ito ka tayo na alagad na akong tayo na ako tamo ningyo ka lutay na imin nga akong tayo na ako tamo at saka ilo uwa tap ko na nila ka laki ilo ni tayo nutakaktaka ang amigo nutakaka ko lang ilo ni akiyatap ta upa kumangit ning ano tayo mo nataka ko lang ilo niyo takakta, nataka ka lakangan. Tayo mo nakikakita mo na kami, nataka. Tama na ko, kapinikay mo na yula kami at atagal ang umilo nataka ka na ako. Okay, tama, saka ako tama ang una ako. Tayo na, tap ko nataka ka na ako. Ay, wili ako ako, tama na kangang nakakauwi ng itya. Ay wilya ka ako din nga uti laklutik tabo nga tatam ni lakluni. Kali kami nga uktamani akulimi na ay wilya uli ako sumalutong ako nga ni tamani. Tap ko yaki ikalokot ako di walak ibko ila inawarangata ilayip tawag tam na nakita ilayip ako takimali matay mo anay nakaktaw mataunip ka pa anana ko na anana matay na anana inawak ni matawan ni tuha kami si kok tapos lumayak yata ima na tiri ko yuk tokid ako tam matay nakitong nga makilak suniguro inwi nung aktilak suniguro tapos lumayak ma anana kiyak matay mo at yak. Tapos ako at atagatam na tamuaksahan na agsakibiwak sa nilitap ko nung ala at atamay nila ananamay nung makangamay na agibak sa ang uting akalo tam na ananagalo tapos wato kami imanan na kakatang ilo di kihani ka umikidun na ako magkakutik ka agsakibiwak sa nilitap ko ma haki at ako na nakakatiyangan na tayo nga ang uting akalo
перлэртаалуу мами иманнагууникувин никувгиагалаарни такалернаарлуни анаанаминнго оқаарпалерлуни таа таапсума нингиарман имааннанеқимитуннимақагиаксаани аннерути илгутериги илгутаимаанаили нэгэттаилинаа хиарлунниуллу укуан нақинги иннамиуллу таана

Ekalung ni kau ayok tu ni lah umat. Tapi cuma ni pekau tak pekau tiga ni lah ni ayok pada umat. Ikpiak aku kena tahu umat ikut ting mekani kak saya aku ni tak ikut ni ngapu kak tak kembali umat. Tapi mana itu mikau pu kak kami ilah ni kau ibak sila kami. Kiki yang mikau mikirin umat cuma nak ubah kami. Ni aku tak tahu ni yang ngok pelakai ni. Kuyuk kualak suniung. Dahil ako mong nga kami, alwan utak ka niya katiilun niyong. Napiklik to, alwan ko kuyuk kualak ito pi. Ako nila yung dadong nalang nakaklun. Dahil mo takka niya kala. Kaya ikalukhiw lang kami ko, ikalukhiw lang ako ni amuhi kami. Mikilong mo wala ako. Doon ikaluk. O kautilun niyong utami utak ka niya. Amna anana ni inohu ya mut uban hi kumina ga yaga kan ni mat tamna ani ga angutin ga anani kya ga inohu ya te topo ga mat tarwan hi kumina ga yaga kan ni mat nun na mong alu ni ga nakat alu ni anana mo kati tamna uli dugo ta ma mat hamna amna ga uli dugo tamna nan nakat ta ga mo te ko ilai. Kaya ba kung nung namong alutin na kayo ako ko o kati ka mo na kayo ito niyo. Ikalukso nila. Kano kayo naman ako kakto ko lugar pingay ako ako na kako nila. Ay kami ko. Tam na tataga ito pa kami ito. O kati ito niyo. O ita ikalako katakta lang ikalik. Ikatigilo nga li ikalik ako ito. Nago ayaw kami. Iko ayaw katak. Himalimu mata, ayo katak nak tahu mata. Angon yang lo ayo lek hima katak kau di taman ibit kau hibinya tu ya mau kuda. Taman negok, ini kerong bikin tu indah mu ayo kami, okau tu dunia. Ayo kami nak kerong kita kulai tiung aku pun tahan anak negok okau. Ikan tiri nyak pergi aku okau. Tapi balik aku ikaluk kami ikaluk hati kami ikaluk terlimut lo. Inmin ikalyangit ko ni anana ma dahil na anguti nga perlang niya kahigit palag tatay suman dahil na unip kakilakang ko nagling naklo dahil ko hakilo nakikataklo di dahil na atati ko nakikatawag suni ko lang dahil ko anguti nga kala anana ko lo ima na perlang titaw na hiyo makangit ko lo perlang titaw na hiyo ko nang minunalo na anana mo tadi ikalog kami ikalog kihiyani ikalog kami inautin na akli niyo tayo mana o nifkak naso na tayo nagling naklo akta patak doon sa pukaw tayo ba tama akong akta di tama ni tutukal sa ako sa kano kaya kami na ahala ka sa kiba o kiyokak pala o nifkak pagtabta tama na. Ay bilya mi kami ngok. Tam ni ti ko ngok kalik pa ang uti ngok. Tayo sumungan. Ako lakaw yung masan. Ako lak. Muti ko akip kakni mako. Inmini anya ka lo kalak suong iman na. Ay kang katika lo kami atatalo inong iman. Ti ko ngok ka mako ang ilak suniyok tayo manak kaya katak nakaklo. Tamang ko tiklo tiki maklo. Tapi waktu awal dah lima ngok, tapi waktu aku nak pergi tahu ngok, ay William Wilson, imana ia makan ni ramak suni aku pergi suni, akhir kang ilu ni tahu ngok tidak cakap di mana sekarang nak tahu ngok ilu, kini nak tahu kaya ilu tu tahu mana akhir kang ilu ramam ini tu ramam, kaya ni nak tahu pekat tak di mana tengok. Terbalik aku, oh ya kan ni tahap kuat terbalik nak hidup itu time mana, pihak siapa pihak orang ni itu time mana, ini kerja nak nak tu ni itu time mana orang ni kagak tak kemudian, terbalik nak ling nak lah. Tapi semula ada sama, ini sakit kami itu time time nak angutin, ini sakit kami. Terbalik aku, mana. Iman pitihin nga kakatala mo tayo kwa nutakkan. Pitihin nga di ako may kwa ananama.

tetvalo tigong iluninga lamang ang ilang mga halaman sa ni ago kubido lolo mat kasi mahirap talang nakasunod dahil katal ay tinig tamang ko ang ayo ko di ba hilala ka kami ng panyikik ko ako dikit ay tinig laktak paluk kung aklo ko ako di kami tupa kami ang ayo ko tupak kami ko tap kuno ng hilala ka dahil mas hilali tayo inyo ko kati ilugilug sa tayo magawak kay ilo tiglo man kailawa matiip ko kailawa lang ako nakakatao mat tayo nga kami nga tayo nagawa ako na okalo no takak perok pagko kingunit siya kang ilangin na may kingunit ito ako niya kan no takak perok pagko hindi ko ako nakatao na okamo kailali kami nga o ingat ko kilala kami yung tamna nulian. Tamna ko an atata maanana no takaw yung manakaklo ni ko tayo man. Yaka biyaklo ni luksa ko mata. Atat anana matamna atata ka ilakagilo niyo po yung mangit ka lakso ni nga. Tapwa ko ka uligi kami. Atay ili ka nakalaklo na ani ka kumako. Idwilo niyo ka ko ingiho nga ko. At iti ko kukso tinga oka uligila kami itadwa tiyo kami nga agulo ko kubayo ito niyo. Tadwa no ta ang ilakak niya mo ili ka gila ako niyo atata kata. Tadwa inakakso tig ulolak to lulo kayo na ang ilakak niyo oktam na atata. Ang ayaw maan niyo bigin na ako niyo. Nukakalang na ako niyo oka tigala ko mo nagutuhak ko mo. Ihi man ngok tao sumana na maukaw sa sakto. Ang naman mo tigo niyang ngita ka loka at titala ka mo tigo na kakasugo ukaw di ba at ato. Nagsaktok po gumaka ni tigo ko. Idwi nagsaktok po gumaka pa kakasugo. Hukulak sa niwa. Nataka kayo kong ilan. Tapos na luhuli ka ma. Tayo man na akaktigilig ko, nagligiligilig ko. Kauri ka mo. Tutakak ko mga ito nga, eh, wala ko mga ito. Kaya nananay ko, nipkak pala yung mga ito. Pala nataka kayo mga ito. Kala ako naklamin. Tayo man na ko, kaya ni ko, ay ka doon ni inatoklokap ko at ataga, ananay at saka ka mo. Ay, kulakot talaga ko ko tayo mag-o, nagligili kami nga tayo mo na nagligiligin na kayo yun mo. Yung nabali na takak ko mga ila ko mo. Yung ko tigila ko yung mga itakay. Itaka kayo mga ila ko ako nga. Yung ko ng itpulapang, yung ko ng itapito ako ba ang atako. At ay nga na nagawin yung kak na yung nagling na kulakot. Kaya rin magkiala ka matulipan na takak kumangit pa nga o maiyumangit ka nga. Yung nabuli ang nanagay na tako na ba yung makikianiti ko saan. Tama na tayo nga ang

0: CBC ko ta te mi pe bele un bon ha sha no to e pa cha cha on na te ona to pan ne te o me no ta na so go se tin ta ho ta lo to na che ngo jame nik hinu go ne ki ma te lo go na ne ja me ne pa le se ko na lo na se lo to ina ga ja lo me ke o unu sanga ne tana nai nia ka gule Mike nau yuk nani jame ni uga nga inu ugu neksi matil lugu tai ma lu ta kwa si nga nga ni nilu te khalau ngitun pala isi ko la ta kwa ti te khalau si maju ikhi nila kami ta tsumi nga ikasuk ta ugu maluting ama lu ta kwa nga la ka tuku nga chula kajiku ma na hau di sakpale ne alatun tana ila kajangin nun utila ang kalaw ng gayang analo na tolo to na gajaw mi unukon king ulok pa mi tako jami ni panito mi imo galatin lugo na chingo jami July 12 ulo mi tao matu gumaan ni ato nun na bugaba makut ila gajaw guman ni ang mga ato nami nakakataulo ti Canadian North akani nun na bugaba makut ang katigilaw si Majuit nami nakatujo ning Atako Exchange Income Corporation. Tagna ang hatigay nyo. Gaba makunik namin nakakataw gumapata ilangan ni ano na po mahanga tayo ang napatok tayo watuming. Tako ano na po gaba makunik atako ilagayaw mat ila atong napango hatamata Canadian North. Tay malutako nalunay sa laungituin at ang hatigay kanila ang mga ata CBC kuno na bukwa makunik Canadian North ang malo Exchange Income Corporation nila uma mga ata apika jaw lao kito kulo suli kasi ane kiyo jaw lao ngito takot katudra hatigay ngujuin ang jato ni ako hatato ni na kwa nga titika suatuin ilagay jaw gaswatut nuna bumun Mothers Against Drunk Driving Mad ngunang ataw siyong umidot ako nuna bumipigya kaya isumagay jahang mata Tracy Crawford dan uwan na nga nga ni awlat siji Mad Canada ukalaw to at ay magaw anana ugaya tung ito ilagay jaw gumaguni
1: So some of our volunteers are very
0: Tako ilang gijangit kinaw da sa katika jo katatuit tamak ko kinakulimani at tanak tumiho jigating Crawford o kaya kanila medyo tako katod ja kati kakatari tuwi pala si kanwi nuna bumi malo tako kasi ni nuna linni tayo ma katod ja kati kaya kanila mamata kinatuin nila gumaguni Crawford tan Mad Canada, harisau je kau bingung aku harus juga kacau je. Dan atau aci biko dalam makan senami uluni tua bungudak tu. Kamalu ataku makan senami nama cakap tangit tu pujuk beu nami ni kamu cuma kami tahu nasi mangga. Mayo tunggal kerjanya dani kaum mukalau tu tak negosiok musa.

Tunga soinyurong mikitik kuluk tu saksaurik tilugu CBC uki oktaktum na rau tinga gutamanga ekarungni. 7 minga gartuluk luni takiwa 2 minga luni 7-12 tuk ullaga nyukku tunga soinyugiti. Bigarongi tiluta surit pangnaktung miunu tusagak saktana. Takwa anya kanglangit turigiku naruna eksiyuma vok pangnaktung miutanit. Tana kimang mit hukuti yukagakaraong mat sivatak viw tilugut pitlang nisakku irang ningano. Tana kimik kawai saktaw yun naraong imat. Nunaring miutait atang naktay limat yukko kubigubigit. Kinatwin nak kawai yukaksiman nakpat kimang mit kong naktawruni ammaru kimang mit. Kakuk tauru ni jolai tan ngutid lugut anak bingla kuyaw si mayu kawi saktaw kuyaw lutik at tuksi yukang nakpan takwa pilang isang nang mit rabies nguna kaktaw yut nunaring miunut at tang nang masuri tawani ay kilimid lumay ngutid lugus taikang nga ni tigigan nang mit pingasunig lukimil ni lu pilang isang tukarok tilugon. Pilang isang nang mit at tang na victuang mat sakit tukaraga nga kanwilang ningano at tang nang ningano inung nuglo nagtuti nuglo tukuti yun nang mat at tang nang ningano kikutuin na tiyak narunek si kuyi yukaktuk nagtuti mit anak to kakui yo kakpat ubaruni toko nga yo kakpat avatadari kuno narunek si kuyisim.

0: Mayut kimit takot ipetuk tau kuyau si madlutik ammaru takot isuk si masungu yut anilwa kuyau ngitlutik aninaga nga kawi say nakpaglugit pitlang isa ring ikarang mangat atok si yukang nakpat kiyaw yukang nakpat kisuk tau yukang nakpat lukyak Kiminig lukya, tiriganer nig lukya, asingin nig lukya, nirdutinig, adjung ituni ilikusuksuktunig, anar bila kuyoko tigisimayut, kamagiyoko tigiyun nang nang mata. Pitlang isak tokang nakpat narunagayang ito takot, ilikusing asidjak simarakpat, sungo sa katang nakpat, Angayak ko yirunitan at ukuyak lunit, kapwang mit, novaki lunit, ipivarati lunit, uparuni, adyung ito ni nidyayo kang nakpate, makaw yung manaksigayak to, pitlang isaktong. Nagjutit, pitlang isaktot, upagaksaw ko isunguyot, kapyasok ko yung itlutig, tana at yung iningat, utsaksok daw tiya kuyo si mayot, kawiyo kang nakpanak jutimi at yung itumit, avatilagi kuno narunay si kuyo si mayot. Tawanin rabies in Nunavut government dot at government Kanoy langin na gov.nu.ca kut kawiga akong naktisit pilang isak to kang ikarang mga tanat to sa kaksaw saktok pang naktong miyo no kawiga magiti narunak tau kuyo si magasit tay mata ko inuit no naktong may katimayingit tikisari rarang ming mata ikarung nut disamani udlong nit katimakatak titugit at jiging ikoro yakto ni sook lo ilikusin ni sakiyak titinang mit ukakti ukatang nakto nit no naktong rimami katjingin ning akto nit tawang aro inuit katimayingit nit iksibautangan nit Nagwang nakluting karali nunangan ningak tini kikak tu yimi Sarah Alsvig ako ni paruti sa mani aga ako ni iksibaw tagiyaw rong mat. Si bisik ti Mary Powder mi o kakatak ako nak silaong mat kanok aksukong naktok si o katarong ningan noglo kanok lo isuritite akatakon na rong ningan no ang ayak kagiyaw tilogo.
1: Sara Alsvig i Ovunga, inu i sitt om ju syvende og syvende og at sige fjerne ICC med syvende og syvende.
2: I sivauta loga vi ICC kunu tamanna, i sivauta ki loga vi vakka kunu sitamanu. Kanu ilau manga taanna, aka ungele oko tiki napaake loo te valu ne kanu ilau ningane uka kunnake vi.
1: Tässä tupinnaka ukiu sisamat kangi utsille rommata. Sä paatsi kunnaka tatusliani Ikalunno ikarutta numingani ICC misiulita suuti takamnok ICC kanasilunaningani. Kamangnaro yusuak nuan na yung nokpunga tekusin nagakku nak pisutsit pifisaklu atugakput. Imanang itu galuakto. Sopesuam ni angusakakluakto. Good so on me. ICC psiulak suisunarini executive council limi sulakatigi suam ni tigut. Tama masu kuya masu suin nakhtunga du ilati usuama unga nakhtunga. Sa patsa ko natusyan, akalun nung kaktus sa mga ukiyo si samat, si urita su si manokta na namasiyak toktugo. Pingam na tusi, nuan na ako tigisloin na paka uawut na huwag katigit inuit. Ukiyo ni si samani ukunan ni imanang kisuni, nun aksuatin ni piso kakfiyo kisuni. Nangit tumig at atimokluta na huwag katigit tutlo, sulin niya katigit fakakluta si yun na suso katigit fakakluta. At atimokfigis at sinig, nukit tumig tuam nangit tusamig. At atsi mga suwak siti sinagatta. Tan na uwa ka mga viknuan na kibaka, ama, ang usimasatut, pingako silitut ta sa takusup paka tan na.
2: Tan na, akso ko tigilaw te, melige, ang ayokato ang Trump, meligan ni, aka yung liyo ko te hakay tilugo, kalasimi utano, tan na li, ipigilaw te, ang ayokato tiluti, kanoy lang mga, ukaw sa kakunagabi.

0: afternoon, wind northwest, 30 kilometers per hour, high 17. In Chesterfield Inlet, mainly cloudy, clearing late this afternoon, wind northwest, 40 kilometers per hour, gusting to 60, becoming late this afternoon, high 15. In Baker Lake, mainly cloudy, clearing early this afternoon, wind northwest, 40 kilometers per hour, high 18. In Coral Harbor, a mix of sun cloud with 30% chance of showers, wind becoming east, 30 kilometers per hour, gusting to 50, early this morning, high 17. In Nauyah, mainly cloudy with 30% chance of showers this morning, clearing near noon, fog patches dissipating early this morning, wind north 30 kilometers per hour, gusting to 50, high 12. In Cambridge Bay, a mix of sun cloud, 30% chance of showers, wind becoming southeast 30 kilometers per hour this morning, high 11. In Coorook, cloudy with 60% chance of showers this morning, clearing this afternoon, wind north 20 kilometers per hour, gusting to 40, high 7. In Tiriya, sunny, wind north 20 kilometers per hour, becoming light early this morning, high 12. In Joe Haven, sunny, wind north 30 kilometers per hour, high 10. And for Kuluktuk, a mix of sun cloud, widespread smoke late this morning and this afternoon, wind east 20 kilometers per hour, becoming light this morning, high 15. That's the latest weather update for you. Back to you, Toby.
1: Kuinamik Jamie. Tema sokang naktunit atukatak tau yut aksuro tau si masungung matanunaving miunut. Makivikut ang ayokang apita atamit si bisi kuno pipate yuri kuno ukak si marang matatakot inu yun nagtiti si marang mata inu kutitin ni ang nalat ni pingit katiman ng mit naging nakatiyak tut ukaw sa karumatidugit isumaro tigiyaw yunit sa tukbit inuit ang nai katutya katigingit nunaving mit puvernertong mit katimaliga ang matasiti periyuti lakpat ang ayok ka nga trina kumalog ukakatakaroon nak sila ang madanyo gadboa mit CBC kuning akluni.
2: Mana ukalima kati kasi medyo nga trina humalumik sa tukbikot ang ito kahuti nga. Trina ngay?
3: Ah, danya ngay.
2: Ah, tu sakat sahak pala ibig si sa tukbikot ni?
3: Ah, tu sakat sahak pugod na kumik at sura kong nakabi. Sa tukbikot sana, sa tukbikot ko pag nakata, pag napagkata, ato dikit sila kat ka ang nalian ni pingamin ang nalian ni pingit katimani ako sa September ni 2026 pubag na tumi laktok pubag na tumi laktok hanun ni kukta ukiang
2: ilaw ko mayuinik ko katimani ako sa laktok mi hanun tigi ilinaw kalimakong nagayakon sa doon
3: taman na ak I was a man. Iki alok si mama 2006. Akawi abati nandiyan ng siyulo gulo. Puwag na tumiyan ng alok si mama ko. Kati magyan ng sutik. Piyak baliw ta hak sutik. Tingo magyan ng aknay. Kati man makahak tilagi. Aknay ni ko. Kati hata kayang ito alok si mama ta. Puwag na tumiyan. Puwag na tumiyan. Piyak ako si mama 2006. Abati akago nalio gajal man kubang mo jok niro alaw yabo nalio nagsiulo isumagitso ko tenen man ilaw umaroy kakitaw rakot sa tukbit kakitaw rangatigo register ko na tuwit atok mini ang lahat ako na tuwit nuna lini atunik 14 communities huli lo si tamalo nuna li takwa makona isungo galo at daw si sinigtabi niya tugalaw at sa tamani alo niya lang agalo at kita at daw si nuna lini atunik si jugo kisiya ni ay pirong nato ilam mini ilan mini ilan

0: riok ang nerang ming matagpakawi sa aglog tok ulakun.
1: Ulakun tabanunak yung may pibaliya dun. Tako Bank of Canada tali magalatangan ni kinaw jay mitsano tabanaya kagumi ula unikahan niya dun. Tako kinaw jay lang jay makit nireutuin atay ma tako nireu gajaw katalaw tut asidilo ang ngining-ngining amalo 2.25% mi. Suli tako nukang ati taw niya to akito kaya rutin. Ang maluila kasi ni sunatoy na akito pala ni kungin no 3% ming akito pala kasi madwita kinihangit to ni pinuak to mi tako unatay na latilawit aran mi pidyo taulo at tutoksualoy gasa lilo tay ma akito pala ito na kanang nirengit niriw gudyaw doon. Kana tamilo ni wetsa katitsisu katudya katigingin tako na law taksi manira dyan ang ilunik tabani akagujok tako asidji galatuin tayo makubba paligalagalo at ilugin ni waktaw hatakto June minik tako 463,000 iluit ni waktaminiw dyan tabani akagujok tamani 1.4% at papalaktuit 2025 meaning amalutaw atako April mi nirivla wala mata 1% mi kumba palang nirangit kanatali mami taw tamako iluit akingit nalaw tsaktaw si madut 1.1% akito palak si madut tamani $686,700 kakituti tabani akagudong amalutaw tako suli apa palang mijuit nalaw tsaktaw si mandaw ningin ni upeng ngaming manak taw nunak doli mami kinaw jayit nalunak tumi galat tuit at ako suli akingit huba palikan lalaw mitilawit aran o hamata tako ago uksuli nui usi juit nukhang at itaw hataniatun meligam mew tako matumati China lagtilikwi Iran tulad tabingin ni South Korea may kinaw jay tako 6% mi tako apapal na tuminin na malutaw kasi ni tamakwa siyuna tuwin na yun isumalaw tiki jaw batu meligay Iran luuna taktilugit suli siyuna tuwin na ito akito palaya niya tun tay maluta man na uksualo to'y nakataw jalo jok $85 galak to ni meligay kinaw jangi atulugin malu atako $82 atani katalaw to galo at una talaw tinagin manitaw ba masibulo tingawab kanu tay mawhat lilaw mo jok pali isigok inugun na ito minak pitulo akim mata nuna siuti amalu nuna siuti kota ipatsa ulakun palaisi ko hasi majo 28 niya kagule ang uti inugun niya tumineo tana akut tanga nuna siuti kota mo apung man teka ni Portage La Perry mi tana teo palaisi o katigi jang iki majo anak tumineo jo manakaw risak teo wali ajwi na siyan palisingin no ikajok taw lutik ang malumaan ni Toba me at tanat tayo majulay sa jingin tabat ako nung nakjawa may pibalayo
0: kuya na may kawisa pibalayo na kayun na sa gabin takiyo ako rano ak palayo na lang ming makalun na tito pibalayo na kayo kang narang ming mat pibalayo tigo piyakik si marak pakalun na uyak tuwaro narang ming atatawang at karaslino na nganing ak tumisiburak tuminarang nek tigo kanok isumagiyak ang mga isurit tibalayo tigo siburak tuningan ni iksibaw taw ningan ni nunak tuwang may inungnog katimayo tilugit. What the hell?

Mukaktiyo yung atobi utak. Udlumipi ngayo ang urektok July 15, Sagarot 15, 2026. Tagba udlangu yung narang naktabo. Kangyakli ng misurita na ikuma yuarong mate kani at takbingan ni. Tukisigyakan ng naktabo kanwilingan ng mga takiyo at anuak palerang mikpat kawisa aglok tok inuk titulo kalu na titul pivalay yurag na aglo ni pivalay yur tigo piyagir si marikpat Jamie Iturchek si tana si dadag na aglo ni tunga sugiti kulak tusak sa kanirak tilugon

0: tau nga iho mataluk tangan no no kayu itu sutik pilerik mata kau yang mana aku hi inuit ama uyak taga ikayoga mata kau yang nami masuge ama inuk suk kau yang nami masuge hep kaktu ilau mata atakuni
1: tai ma ukagabi ikiti taulau dengan ni pukir tali tako kau ye halak pat ubaluba kanu
0: man nanau kap tere galo kalo ta tana pira ko tulang mat ulo ga gigap tiku atta ko ikwala o yak tilugu kap tere kalo ta kawin na o ma kanu pina mga tama nanuruna to kanu pia na mga tapo ka tali
1: tay ma tu hau mang itu huli poker tali ta kuminga
0: ingok ma tu hau mayu galo ko takulang lang lega ikwala to kaya ni ko ala kata siya na man kapte ning pa kawin na kitsang na yung ko tana at ako tako alu ko yan na may wad luawit siya na sabi uyak tagayad ay kapte gayil ang mahamlet hanayilok tal luawit siya na ang ihumatamu lukta ako sutik kapte gayin iluk sutik ikayong na iluk sutik piniluk kaluwagap tatamaw nga kaya sinang mo
1: tay ma inui luba kanok tu hauma dagangit ni luba huling itu ni okak tanak pat kanok ya
0: takwa Facebook ko aw ya hok tu okalutit ang ago titira tak tu ano tak tu kuya hung itu mamay kak tu tuki hiya yugut kau imanik tugut kihani piyak mo pigyalaw man tak wa pilegit loawit siya na ito nuk kayo ito udjagayaw yu ito kuwagayaw ngingalak sutik pilegit nilut siya may galwak tilugin tak kuminga ikwalak tumi
1: tay ma ikayok taulagap pi tam na kamigya kanganik nagayong nakidyo may ba?
0: Nagayong nakiyo tagayong may immektok tama mataman na nukalak tilo taman na pilegayaw litsay na lawak mat ikayok tau gaya kakangap ta ikayuhok mata uya AEM uya taget ama ikayok tau gaya kakangap ta ikayuhok at tiku hamlet mi aperik mata angin lakin na lawap tiku ikayok at lakin na sutik ama takwa inuksuk heok damtsuak karuna mata ama heok ak yuak ak mata tao ni pit kak mata atua lalawap tiku kuyan na mea sugit ikayuan la tseme lawak mata okakaga maka kan sinang may firefighters lukta chamet takwa hamlet mi hanay lukta public works mi lukta tet na nokang ite na sotik load ku dump truck ku tet na agyak tu yu kapter ni luin na sotik ihumata lukta ano SAO kawi hain na suni kawi hain na sunga tet na pilaga yu yak kaluaga wood kani ilan ko kuwa nang itut yu hok taktaw innaw yamea suni inung nun taba ikayong ni luktugo kapte kaya lahang ni luktugo at takumi
1: tay ma maan na pilaga kayaw tilugo nakikea ano kay nakingaga nga tay ma puyuluak takpa ungahig yumi galawa kapta area 5 mi at takuno kaningin na kawluta na iman na juayukman ukwa tera kang nasuti au yau mauna jwa manila hila ukuna tsa merta man naking nga ano re nigir milu bakia ano re karanga pilu akta pa
0: nigir mi ano re toranga te na pilu maligin na tak makan sedang mungo sune puyo a ama is win taranga ta kan sedang la town muluk ta pia tak man and mana ano kay nalunak kita makanoy liyo mga awyaw tilugo ikayuluang ito ano kay hila
1: ni palug na ha maharap ta
0: ni palug na ha luwaw siya maata ni palug kaya tatuga luwa kaya ni kapte ka nang luwa ni ayok man ni palug man na kaya ni pilaga ka luwaw kapta man na pingang ito matyo man kaway man ako inuwi
1: tagbanilu awyaw yumi unat siya may luwaw tagmat tuani unga tanu una kiga rangat iswa kiba lagi kata itu saya bengut tak matai kuani glataru tekaluk tangis tiglu ubagut amehu inuk tigut dia unak tu ni

0: Mamang kaya pahalo, matapit ako kumain na kuin. So, ilin niya ako di, namin ni pitili ako na si gasawa ka dyan kuin.
1: Kaya ma, ilin niya ako di tinang may nilanik ko akikasungong mata na rin pisirong nang may akikang nakpan.
0: Akikadyang ito, kikutuin na ito, ilin ko majuit, tungasot siya ito.
1: Kangarita na ilin na titirakpin.
0: Pingat agayla, sitam may ulatumi, hulano kawa mo gasawang nangani.
1: Kikutuin na tungasot dito ba?
0: Kikutuin na siya kayo kumadyo, ilin na kumadyoit, tungasot siya ito.
1: Kuya na may atuin na yun na sa akabi, apikutik sa kagkanakon na po nga, o kausik sa kagkanakpin.
0: Aga kayo kumadyoit, tungasot siya ito, matuin na lakto ko. Ubo na nga isip pata niwak bigala ko ikaw na luni maungaw daw ila ubungaw daw wajak to
1: kuyan na may
0: ila
1: ay niya nuksukta ikalung miutak na rasakta si kinak big niwak bigarang mit upaklugo o kakatigi yung naksila oktaka pisili ako marang na rovit ilin na ako man na rovit kinak big mut kaukpat tuwab muak pat ilin na gagun naktusi kikutuin na tiya tunga suktitaw yut akikangit luni teka ni kayoktuk bingmit ilagi yaw luni iglunga tusang naraw mita.

0: Ili sapi Isaac ingyak tilu ko kaniu ka matusang na sakta bu. Tema city period patakot sa tukbit inuit ang night katutya katigi kungit nunaving mit puwang nagtumi ligang mata takot sukang nagtweet isumaru tigiyo lutik takunong ano na bing miu tanu nu na view nu na ringinit tanaru makivikut ang ayok ka ng pita at misibis kuno o kakatakarok si magilunik tao ino yun nagtakaro katarong ningano taku apitju tigilut nigit ang naliat nipingit katimagutaw lang mat nararaw milabo.
1: Medyo nga tree na humalumik sa tukbikot ang ayok kahuti nga. Tree na ngay?
2: Ah, danyang ngay.
1: Ah, tu sakat-sahak pala ibi si sa tukbikot ni?
2: Ah, tu sakat-sahak pugod na kumik at surak akong nakabi. Sa tukbikot sana, sa tukbikot ko pag nakata, pag napagkata, ato dutit sila katka ang nalian ni pingamin ang nalian ni pingit katiman niya ako sa September ni 2026 pupag na tumilaktok pupag na tumilaktok hanuan ni kukta ukiya
1: ilaw ko mayuinik ko katiman niya ako sa ulaktok may hanu tigi ilin o kalimakong nagayakon sa doon
2: taman na ak
3: Tiga lok si mama 2006. Akawi abadi nandiyan ng siulugulu buwag na jumiyang lok si mama ko kati magyang asutik tiga balio tahak sutik tingo magyang ak na kati manin magahak tuloy ak na ni ko kati hatta kayang ito walok si mama ta buwag na jumiyang tiga buwag na jumiyang tiga ako tiyo si mama 2006. Abadi akago nalio wajal man pulang itu mirwalau ya vote nalio nak siu lulu isu magit sugo dengan man ilau marui hakitau rakut satu di hakitau sangat itu which is dragon natri atau mini Allah tak natu nunalingi atunit 14 communities hulilo si tamalo nunali takwa makunak isungo galo at daw si siniktabin niya tugalaw at tamani aroon niya lang agalo kita at daw si nunalingi atunit si jugukisiani

0: ait pirong nato ilamini ilan namin ito yung meron nato ako ni itong masukyato. Ang malabuwang nato ngayon, hatigong tuwin na ako nato yung sintabi niya namin kisiyan ni alaan, tamanin niyo ko kami, kisiyan ni register lo kumililo ng lamat siya at ang mini haritaw ako at silukoy haritaw ako naluto ako ti uban nulon ni katimayo katika nulon ni pinasagtitin na umong akin yung sabuti lang na miyak ka.
1: Daga hangat tao tilo nikita ako tilo akilak tao siya lak tuy sinik tao di kasay?
0: Ah, taman nato tiksay na so hangat tao titin miyo ko ti akilak tao siya so Allah hitong aki umato ako ti hitong angin akili kayo isuwit para siya at siya sungo kata ang malo nirigot siya akilak daw siya hata lang ang medyo isin daw tilo turok mo yung Allah nalunay kusok daw siya akilak daw siya tayo may so nga kaloy
1: Tara katimali ako siya ulak to me suwal ulak to it
0: Ang nalilitin nga kasil ito ata at higing ito nito nga kakaso ata. So nanuhay sa mga taking mo magiyawlong mo at takong nasuko ay bigilang arti nyo. Upanon ni nunabi lima may takong nasuta. King mo magiyawlong mo at amin ni ukhara kaso ng ata. Dan na tungabi ulang at ilo ukhara ulo ni tukitalaw rabot hano Uyres si manak tunik ay kayok silong napita inukatit tinog at naukatit tinog kaya maukasi magata uyres si manak imelo galuakpat angayang ito galuakpat asingilo imay may kayok imay ma tanat tanak tuhok imay kayok si gumabugo luta Tama, kasi man niya ako sa itong maviulak to addiction. Pinsit ka hati alak sa talo, haya hati alo ta, ilus lang di kunipi si marumi, ang malawal lura ako sa hati alo ti, ikayok ti uso nun, ikayok ta ako marito hatwak pa. Tama, tumi nga pak na pukot.
1: Tao na nito kasi, mantuya mi ovalo ni sisa asipin niyo, ilaw kong nakayak mi ako matawa ko ti.
0: Tako, ilaw ti suvo si sisa asipin na, ilaw man katimayo katitinlo kanok ilagigaw tsuni nun alimmi ato niti gumayakta tusakti si Yoksu ta ang malaman tram na inutuin ng inni urban layak tini ilaw siya lang niyo
1: Ukhaji halago na tsari ba pupang nito may okong ito ni uvalon ni pupang nito may uvalo uhagak to si malago na tsato
0: ilo sila kayo kung nakayak ko si marawang pinsot tingin ni Amalo, ikayok si gumayoy, uha lang niyo ay amalo, saputiyaw si Matsialo di tanganapin makiulak mo, haraw lak to. Ikayok tigit siya lak to, unusak ko, sukat sinakarlo nilo kapta lak to, takayok si titaw lutin, aning wa titaw lutin lo, kanining kutar sila piyon ni pat, sila mi, tuwa pa yami, tuwa pa rami, sumarugo, sa kinakumi, umasitura ka ni, sa tok ni yang at liwe ak nalene pin kati mag yang at liwe ani rarak ito rugun yung mata 2006 mi tanat sa mga pag natugo kisak na yang at liwe nukon malat ilo ulupin na rungan ni tanat sa mga pag napukot
1: apik so di yung tiya may ramay na ilagay agat sa hako na sa kaitwi na
0: po'y ko kongin naman Yung nga sosyalo si nung nalini ko ilang eh at ang minito niya katakpalain ang mata. Pilihay na kasi si Register Horrible at Ileo Horrible kakita ako sa tukli ko registration at Ileo Horrible manimat siya man naluto ako silo kanok laro ko na sa ka. Yung nga sosyalo si okay at September ni karo si Yung niya upa po ang itong ni pag nasiya ngwa kasi Pinuligot sa kitong nga sinalimata ko nakatsipay at sinikatsala ko sa talo. Yung may wilo, ni hilo, ni kita ko dilo. Daman na taga, na kung may makalo, pisakayak pa kasi sa tukri ko. Ano, pinaswakat na mga ata, pinaswakat ko lang mata, pinaswakat si Vuasin, pinaswakat si Nagme, inosang ni Kayoksi, ni

0: 息子ピナスはそう思った。あんなごめっけ
1: あんいらおまよっはがいしゅりらっとはがデッドラインはらっといらおまよの
0: 旦那由来nung guani galak ilan yung tulunga manal alang italo niya alalong minakto nung guani galak pika kainat
1: ay sikut saya me
0: ikan lang si Matia mi yo amalo Facebook nga ni sa tuk ikan lang si Matia si mi
1: ay sikut saya me ma ni atwak sa yung July 20 ulok din ako July 20 ungatani kalasak pa ilaw kumayo pibihangin na kaya ko natsa do
0: takuluit na masijuwin yung ito apata bibit sa haktataw siya lang ako na uvok malo na masijuwin yung pata ato ninyo nali ilaw kumaro at ilaw tuwin yung ito apata ilan yung ito iniyong malayaw kaya kaya
1: Ah, hai. Nako may makialo, uhali mahati ako na kain na may kaki ulang o kendo. Tuy na.
0: Ah, nako may makialo tau, Danya, ulo at siya.
2: Sa tukbit, ang ayok ka nga tuy na kumalog na rasakta si CBC ti Dano gad moabi mo kakatakakto ni o kausakakto ti ang naliat ni pingit katimarang ningin ni. At ilaw kataw yung nakto si July 20 nga kasung ningan ni ilaw kataw yung manarosin. Pivadle yu pigi aksari nerang ming mat utak si marag utak kalunaw yak si manak pugu otak utaw.

0: Ulukut si bisyo ka tatang may pibalir. Ubang ako sa ano to. Ulumita ko na nabuka pa magkupi baka sungak tuwid na may nakakataw ko mapatakan na Idea North. Akani nung nabuka pa magkwati liyo katakalaw si Majun. Ang ikatigito di na may nakatuning Exchange Income Corporation kunig. Tako ang ikatigin niyo yung pibakakti siyo gaba makot ilangan ni namay nakakunak tuwid. Tako ano na po gaba makot atong nagpango ba medyo yung Canadian North Ming. Ang malutaw taan na matubit siya nga tikit siya alit ilugus ulit. Nalaro na ik siyo kalawang ito. CBC ko kakateka kumalaw tuwid nun na po government Canadian North Amalo Exchange Income Corporation nilaw tit siya ang mga ato kasi ni kiwalaw ito. Tanat ilagijaw jo ana nagijay akiraktok tuwin ang ajakto ni ako kataktu ni kanata taimat ana na wetong ito ko tako ikajokte o kataw kumaguni mad tako pigiak si malamata nuna bumi Tracy Crawford tanat aula tiji gijanga uan nang angani ngapalaw tu tamakuwa ko katu jahati kakirto ipalay si kuni nuna bumi. Amanuta ko kasi ani ikajok tita ako majuit nuna lini tuning tay mapibakak tuig gawhan tuig nang amanuta ko ikanay sakti gijangit naluna iksigarak tuig nalian ang mga ikajok ko majuno.
1: So some of our volunteers
0: tamako ilangit ikajok hatak tuig nuna lini tuwang anak sanik pibalaya julo kajin ulo uwak tining amanuta ilangit tita kaktiw tita ulo tika kasaw jakot ipikusutit sinamon. Amalo ilangi tamako ilang ngarni kunun tamako nga inugun ni laki jumini suka si majuno apok tau jumini ning tay malo tako Mad Canada website hakasaw jako pingagot kimak ko jatsaw jo tako tau ukiok taktuli maami maligali ukta jawad ilangi tihalunituin Tusakaya tuktuti uke otaktu sapoti jauge hamne kajanganing 30 ulutik maligale otaktu 50

ni inu kaktu. Ka isu mabunga tae mai tu ni inu kaktu vina. Ka piana me. Ata ataka tapikunga uyak tokang mao tapikunga o sikau tiki tea makiko ni anana garu. Ka nui tau ni ak pukai. Ka piana me. Ka mutu kiklinga tau unga uyak simaku uyak tukut na yaka glutakua. Uvan nanga yuksiu garu. Asuila tapika tasio kata sana ju. Kano ita ang isulut. Kay gitti. No, kay niya kurunga lagu kapianam. Suna ba iman na pisung ni nga ilak kusaksong ni ngitsu ni. Tay maito mitaku ga matay maito inna una tuwilok sa malaka inu. Isa makikuyuruam. Tabana ilagata adlayo ako nagsunga. Akikigaso kataw rasunga. Nikpala ako dito sa amma tao mong kanila kung gata tayo magbutaw mo ni inyo arong nito. Kalo na diyak to ni arong na paksi yu arong gata. At sa yu ang nabigdua kalo akso na uko ago ay mauna go ay man na ang nakatiga go ang una. Ilan o akto ako mi gata takura ako sa manangit to arong. Ano arong kaya to baka ko yung matlak pang itakura ako sa mangi arong to. So na ba ilarong igarwa ang nagatiko. Aku akan setiap kali mengutupi taykani, taykung atang mang nak pun, taykung atang mager luta tung anak tua gitu tak aku kita pun ikat yok tau luta tu paksa kata, tambah di tanah hilangat, nak hilat time in isunah bayi no sang mingne hilak kosok sungit tu ni, time anau nak suni. Tai nakapiagi bigjuara oksimang migakku tupek put ujaga kangit tua ang mataman tua parong mat puaget kanginya kakako puaget dengan nu puaget yak tau dluni tupek pusau yau dluni ila tegu yau dluni tua pangmi tai ma anga yok kawu tai kununga naga yak tok sutik tai kunga maringnya tuin naga loh suta. Tanah ani kami pagau tang mesti gusi kami suka serak suni lutau nong apa susi juni suku si wak suni pagau yak pak suni lutau lutang suni kapian nama garu nak kai kanu itu ngaila kanu itu aru kau nai suna ba ilak kosong inu sang meni ilak kosong meni itu tukuluk suna ba kapian langmat. Cupiu tapau na tunu aku ane na suktua orang katena jaga ane kalau yak tua aku kami terus jauh melulu tapang na tapi kau na ane juga unga sixing matai kunga tupingan tua wina kemal juga so na upatai na kapian angge bigju angas sone tekan nak tumma kearo dulune Kaya itu ni tak ku kata abik sama kapia suktu mag ada juga abik show tak ikat tak sungalo. Kaya mana orang sih mayo? Tahun orang tikit tua orang mikat tak. Anga juga tak na awak ku umi kaya ni tikit tu kang mana tak allah aku ni jadi kini nami ikat yok tak hangi luang makai anga juga ilau kita orang sih mayo mana tak ku nane. At ang tamatan na ang nakatima ang mago na sa kaglar. Taon na nila. Ang ayaw ko rupin dito yung maksugo kahit taon nga ila aki ko siya tiyaw yung na kaya marig umakit taon nga yung mayak si malang na kami ilo ko rin tabi niya. Ang ayaw ko tayo mataon na nito ko tako yung maktaw. Aso ila na kayang maktaw ako tatapang nga dulang pisuk tuwa ako kata utla karo kut tak kunung ati kecil tu, tapi kini uku aku tak bayi mana tak tu tak kunung aisyah tu. Anak-anak tak kamu ngah, uka kata yang mati kini nata si malang mak tak kuah ekom magami. So kami mata kujuti nasak tu tu kau kami kaya ngaji kata kecil. So nak baal dong itu makan alu luti. Tapi kuah kau jauh yak tu kami kaya beli alu luti. Inugi aksil jani. Anga juga tahu tu pak tahu nak makan yang mana juga takut takut kuat lawang emi hari anai lihat lebih dua orang semaju anga juga takut aku angin kaku ini tiada orang

يعني طيب شماني أول لقتي تاو تلاو خي مغب تابوا كلوين من غو تلاو تلاو من أول لقتاو تتاو لاو خي مغما أنا يلاو غلو هاتي نيبك نيبي أخساري نوتا أخساك أخسوني لي أول لقتاو لاو خي مغمان نوتا أخسا لحبلوني أي لحين نخسوني Uang aku mak sekelunga, tapi kita umur rupiah ni panihuna buai ni amak sekelunga. Tapi kan ikhlas atau lembut, uang aku solo buai nak sekelunga ni. Tapi kalau hilang itu tak kaya kau itu. Nanti malu ni tu titi tahu itu berutik. Tapi kau ni aku lu. Tak boleh nak gaul ni ikhlas ni tu ni yang nak paksuti. Ibu luar kita itu melalui mata, hati siapa lagi yang diluhit? Ibu luar tak lutin. Tapi malik, tenang ayu lawan tak sekat kalau mau lagi. Aida leksunili. Nutarak ta lahil lawin na suni. Kimak siya sungali. Hunawap ta ho ay ditaw yan na sungat at kimalupianik pa ni. Dahil malikog yung may lagami utak tablo ni ay ditaw yan kayak siya. Nutarak ta ho alak ng mat. Angayulaw, angayuksak pa ang ulaw ko im na angayulokin ni. Auna lualag ng mat, nutakakluta magmit, inuyong ni mealaw manik, kugyo ang mi. Dahil malitat king masukupian yung manik, ay liyato alilaw ka ma. Ay galawa ka ma, tap ko ay lat ka, kaya yung meato ulag mata, kaya katawlaw galawa kasunga. Ugo, tawa kami ataw ka, ubangali. Ay gamakuya hutwa galuak suka piayu hutang mata taip seminga angayulam ni pitu tekak suting kuya huwang na pisin na mi ay himalirama taima tia naimad agyagaw na halo ang naman ane ako yung mon tamang mi Aung ako timer ng manik. Ananat ko tap ko. Kaya yung tubalang matating mihoro dikit kalawangan. Taip sumanili. Kung nakuluinit ko, piyala itagluin. Kwa hamod lumit tayo lauktod. Puyo kapit atingit. Nakita ko yun. Utar nang ilaw ito. Aung lakap taglad, iksibaw takat siya, iksibaw takat siya laungin mat. Natang mimea, iksibaw titaw blunga. Ubalubo kaya ay nagyak tokti miyang ulaw, alawang nang matpiko tilokinit, niwaya kanit lungwa. Iksibaw takaning ilaw mat. Kuya na itutulaw ko siya na niya nariyaw siya ng isutalo. Ang maluwi lang ito. Dahil ko amin na kiyo niya ng ugaluwi. Imekhimatak so tikaw yung maluwang ilaw ko siya talo. Imekhima yung lukinikap ko ya huktap niya at wala ko alaw ako. Ilaataw ya sumali itakto ka man. Kaya ni kanoy liyaw ng itay na kapitaman na kuya na ako. Kaya na uwo na tutulong mat. Taip ko, kainagayak titaw na ako tut. Nakataw doon ni taim na ikayok tigit tagaan. Ilawak kakabit na. Malawa ito, hapingaw ito, ako nga kuglo kami. Kinareakta kami nilililaw, alo ako nga. Ang ngayon lang, mailuwi kakwayanin.

ginita inapaklu ukunane anya tulegai thone ko health committee ifataulora makukulami takanong nga ma pinga hoyaklunga kina ni luktala punga pinga yoani kina realak megama it ko to aver nak tulegai unera taulun ambulance tait ko tigo na agya ga oplunga kina ni kina ni lukkan na aluaksung naning ito in aso naning inap ko tatbunga o tama nuna ko mo ti me ang alasut kaya hinang it kalo aksunga kaya yuk kung ama time na magkupisin na aulat siya tapos mga tuwag na tulay ni ikulo lang yaya tungat uwan na o kaotib lo tapos mga inulaw ng nabilo ni ikulo kaya kang imeatotit ilaw katlo na ang wami. Ilaw katlo yung mga tuya kami tayo ko nga. May anak si Chiang ilaw ko nun. O kakso ni. Kaya ayaw ko na umat. Kukyo kami kanilo kay kanilo ba nagpataptaw ko. Chocho man to kami. Ako yung titaw ko at ako makakalo ang bunga. Inod siya tulaw tuli. Ang ayoklik pa mga kami. Ukan lo kay loang ina ka uwap tingin. Ako na nga lo ang ayoklaw kanit kami. Tingahunit. Tagwa. Ami aku tuh nak ulik punga ila anu kakatai mau galuak Sarah Silo. Tapi ku angayu laut kata maumik. Inu yung nekhi malang mata. Ilu wikakwe kau yiman nak tu galuak. Nalun lilaung mata kau yige alau mak takalu alau kama. Titikkan ni. Tuksya ako ni nalunit tao lang may mga tuksya ako yan ng ikawala lang maanglikan. Kahoy mang inirang mata. Ihumalila ako alo ang may yunga. Kablo na li nalunit ko si siyo. Kalo ang mata noon nami nahaw tinik. Kaya naniyaw na yung may mga kihani. Ayong nang mat. Ikayong nilog pagtutahit ko ako yan nakaloak po. Ilaginit. Ang malo. Una. Ang ayok ako ni Rubik. Nung kakalokin ni Rubik. Ilaginit siya lukit. Tingo man ang tukon niya mata. O kalawin kakat siya doya ng imasong ni. Kawaya ko katingin na klo. Kutakak doya kong ito ayun naman. Ikayok to imeak po nga. Ang ayuhinik nung kakainik. Tadbatuang liyokaw si Sarah.

Yarok si Okluman Analtrak Pago Taman Nakaks Navikao Tihisyo Tabago iman na pinakano kaya tayo man na agpiras na kano ikasalak kami kaya na jisaman kung mayroong iku abatano pisak na magkawo kang tuluki yawad liya tutik yawad liya tutik nagkukta yawad liya tutik mingin ang nga kayarok si Okluman na tabago ukas nga kaya ruksyo duman ang isang ni kumot tabugo anaw sa ang niya bitya pumata iman nago kuksyuk tuwalo kuksyuk nakaktaw ya agbirak tuwalo agbirak tuwalo sa ukup okping na kukupang na churugalo tingnak sa sakta Tapa ika yok tiki si jaro ata na kukupang na yotaka bakta ba nini si uka yung matabuturo ka yung nung inyuri lang si magamikta si manaki makta ututik. Si urdu ko pinaturo ka yung kukupang na tingnak sa sakto arak to iman na go agbirak to kurabik ang nga go umayo arok ko yung to tapi na kukupang na turo ka yung iman na isa ko suksuni tayo man na ko yung tiyan to ko. Tapa go kaming abatan ito arong matapisik tatu ko kaya kasurdu o naturuar o matlagto arong tutaba agbirak tarong ano wadliya si madunig kaming nilu tamagko akukta wadliya luta kaksut kakwakta wadliya luta kaksut kutitiyang matago tayka tananu kapya binikulog pisigya ako nung ako ting mata kisya na kagto ako ting mata tamaan ito ko pisigay at sap ipakalto na yung kagto mi ko takuksya yung kangit teman na ko tapo pisigay ako yung lakang takuksya yung kalaka na ko ipakalto tiya parang mata kaya mayan yung nung utaro ko yung kang magin nung utaro ko yung kang magin kagdo kurong igumi kito di kuro siyo kaya may muna inyawin niko bako ilago tayo muna nung ukotaro kaya kaya magipisikta ka ukotaro kong magiko e man nakalami kuro bako dutigyo ko ipakawtila ako pala e man nago inyok siyo ko tagingit siya at nga kagdo manyan pisigya ka nga may umatano ane ako pala Makogo ko suktwa rorong matik. Ima na pika ko roga ro akta u makogo ko suktwa rorong matik. Ima na iman na haso ro ikwa mumiyo yakko jidiri iman na pijaw tayo lamang wakatatukuloy tayo iman na ta. Pekatawo ay ni taman naman si matlugo ay nga tagoto pa pa nga tapato rato. Tanago kuksyuk tuwalo tabong ano kapiyabi ni kurong moka ay ka ikkordo ko pisilaw ay ka ikkordo ko pisilaw ngay man na pisiktaw na yakasiwingin ni ko ay ka ikkordo ko pisilaw pisiktaw na yakasiwingin ni ko tayo may ay nga ko ikkordo na yung mo ako na yung itkordo ko ipakawto sa kasto na siyo kaya matabuan o ni nga natakka mga pisa pikatago kinain na ro ako tano takuk sa yo man ako kisung niko tano ko tayo man ako kisuk tuar o kada ko hindi ka ako lugo pisilaw pisik tao na ako suwing niko hindi nga ko ako suno pisik lang ako ipag ka tigil ka tumi dito niko takuk sa yo ka iman na ko tigil na mayon niyo tiya kami ang nagkotak ko ang nagayon nakatitakit sunik ko pagkajaro bilang sunik siya inyo tila sunik inyo liyan ila sunik ako kotak ko nang inya ko na sunik ang unigo aki kurupa dahan na kurupo aturadya ko yung ito kurup pilaw pilaw rao sunik aturi jangit tukuro ko dilso ni
suna bari ga ko turukkano annan.

Dunga så godt sige, du tager min alt og sige, der er en unge bunge. Ulle mig, bing og jovannik, du var jeg godt 15, 2026 og til lov, så kan jeg lade 305 og i labetuk. Hej, ulle min alt langer mig avut, hvorkta mig bivalære ligge i avut, jani uvavut, hvorkta mig bivalære ligge til lov. Nala lang miyot. Amalo ak Big Jam 1996 ngulok si Matilogo takwa. Pinga suit, pingwa lang ayuit, ni chaluta lang ayuit. Ti music ivik. Pingwa hade hak tilogo jay ko po si Dig Limit. Amalo Louis Notlook. Ak Big Jam 1996 Matilogo pingwa lok to vinita manikut jami. Amalo unika waktu mina ala langa misuta Samueli ana hatau lok simayumik opek ngami atta nagunna ningani unika dilu hai da ko da kulu mitu sok saulanga juit hai kutu amili suyut palo ligatta suyut palo kenagama ha tak sunga suli dai mat china kala komi yu nuna bimmi uko ali silinia di ko hai sa kaintang e unna semulanga ji nuna bimmi nuna chebo milo atu asiyakka imilinga juigok Kutjo apa meunusa suri orang nak tahu majukok tapi pale orang nak tahu suni unusak anu kunya suni nik itu mik 20 meet 40 mut sungun itu mik okoning alu plus 5 mil orang nak tak sana kilo amelo suri orang nak tahu majukok tapi pale orang nak tahu stilo anu kunya suni tak kalau nik itu aku ningani 40 meet 60 mut sungun itu mik anu kunya alu hasuni orang nak tahu suni 20 meet 40 mut sungun itu mik Okoning alo plus 5. Umiyok milo suku yulang ng akta mayugok, tatsi palya lang ng akta stilo unno sa. Ano kun niya suni, takaw lo ni yulwa kuning ani 20 meet 40 mod, so ngon nilimik. Okoning alo plus 7. Inuk tuwa milo nubo yabalo lang ng akta mayugok, suku yuli din na kaya hak stilo ko unno sa. Ano kun niya suni, takaw lo oan ni yulwa kuning ani 20 meet 40 mod, so ngon nilimik. Okoning alo plus 11. Pupung nito milo nubo yaka lalang ng akta mayigok, suko yuli tuyo na kaya hakso di loon no sa. Ano kung niya suni, takaw lo oan niyo lo akuning ani 40 meet 60 mo sungo nilimik, ano kaya nga lo kaso niya ng akta suni 20 meet 40 mo sungo nilimik. O kuni nga lo plus 13. Ako libin milo, nubo yaka lalang ng akta mayigok, ano kung niya suni, takaw lo oan niyo lo akuning ani 30 meet 50 mo sungo nilimik. O kuni nga lo plus 12. Ibu jepe milo nubu jeka lalang ni kakta mi yugok. Ano kun niya suni, nik yulo kabangan ni ula kuninga ni 30 meet 50 mo. So ngon ni dimik. O kuninga lo plus 8, milang ni kakta. Salo nilo nubu jeka lalang ni kakta mi yugok. Ano kun niya suni, nik yulo kabangan ni ula kuninga ni 30 meet 50 mo. So ngon ni dimik. O kuninga lo plus 9, milang ni kakta yut. Kaya siya miraklin lake milo gok, nubu jeka lalang ni kakta mi yut. Ano kun niya suni, ato ak niyulo, nik yulo ako ni nga ni 30 meet 50 mo, so ngon ni limik. O kuning alo, plus 10. Huwag tamilo nubuya lang ng akta may yuk, suku yuli tuyo na kaya hak sutilo, unno sa, suku yuk ala lang ng akta ustilo guk, unno sa. Ano kun niya suni, nik yulo, kabangan niyulo ako ni nga ni 40 meet 60 mo, so ngon ni limik. O kuning haklo tilo, plus 7. Kaya ang sumilo suku yuk ala lang ng akta may yuk, Ano wilo ti nik yulo kabangan yulo akuningani 60 meet 80 mut

So ngun ni limik. Hoko ni haklo tiliruk. Plus 4. Au palum melo suku yu kalalang nagak tau mi yuk. Anun ni anak tak nik yuluk kabangan yuluk aku ni ngani. 50 mit 70 mut. So ngun ni limik. Hoko ni ngalo plus 5. Mi ilangan nagak tak. Tasi yu melo suku yu kalalang nagak tau mi yuk. Anun ni asuin lo nik yuluk kabangan yuluk aku ni ngani 40 mit 60 mut. So ngun ni limik. Hoko ni ngalo yuk plus 6. Tamain le kucho mi nubi ilangan nagak tau mi yuk. Suku yu litu ni nagay hak suin lo nu sa. Ano kun niya suni ni giulo kabangan niulo ako ni ngani 20 meet 40 mut so ngon nilimik o koni bulo plus 6 bilang ng aktak kaya so at jo amilo nubuya lang ng aktak may yugo so yulit na kaya hak suti loan no sa ano kun niya suni lo ni giulo kabangan niulo ako ni ngani 20 meet 40 mut so ngon nilimik o koni ngalo plus 8 aba in lo nuna siya bumilo na ini mi nubuya lang ng aktak may yugo so yulit na kaya hak suti loan no sa Okoningalo plus 8 milang nagakdaw yut. Hamalo hope tail meet post bail mark covid milo nuwilang nagakdaw miyugok suku yulito yung nagayak su dilun nusa. Okoni halang nagakdak plus 9. Tako takasil niya dikakawis sa kendang yun nusa muling ayuit. Nunavimi, nunatsiyabong milo.

0: Tusak sa siyang ulak sa din na ati na ulit ako, ipipalele ko na sa kibuti.
1: Ah, yan. Yan yung pang mga fakta mi. Ulumi, July 15, 1-5. Ulumi, nabuya sa taon lang sa siniriyak to. Hanang nga nung yan, nung yukatak. Ako nga ta, sila kitiyo matsutikul lang ito. Sintay may tulak sa ni. Ano ko yung taga-taga. May aktivit sa ang ito. Ito ay hangin lang kaya na ipalo ni kung ano kito kaya ipalo at tulak sa ni. O ko ipalo at tulak tulak sa tiki hak may ang ko yung kaya ni matamani. Silak siya may o ko siya palo at tatilugit na nito yung nak. Tamani lang wak tumi ko ipalo alok kaya ni me. Abalo yung mga timak mo. Temekuwa. Waktu mereka kanan gitu untuk ngasih waktu, ikhlas tu itu hanya itu. Tahu nggak yang siapa macam tahu ikhlas macam mana sih? Ini yang macam dia tahu lihat waktu nggak macam nuna sana pinau staff tu. Tena ilnya bilang orang pelajuk ini terlima ni 180 million rakyat ni ismanak tu nuna leh orang kata 500 ni nuna hangin atau ni kami luat soal ilnya talak pelajuk atau semula hal ilnya tiwalak cerita kami tuar leh palang mata. 138 ni hadlona sa patay sa mga tahay mga itakta. Sa sanok

Mais comme mec. Ata kwa ilavut khawsa la ma ikati kenya ko ma ata ata na ma ni ko kita pa te vut le guitar te vut Chris annong meo te kwa ingat te ni ngam na ri yo yo tu sen amma ituluk ta ta na ingat te kwa Chris annong meo Amalutana katitu yaktivut mani talak pinito George Kakazuk. Ama anaulat tivut drama vut Keith ang nakak tana inu inu galawa kaluna ang sugijaw katangan inu tito kaluma biyo katangan. Amaluwa nga tim libik kawya majatiyak tunga tamangan. Tana mana ingin wangil lugu pinggah kain yang leh ada tu satu yang aku tim ibik.

0: Hei, unika waktu mi mana na la si riverut samuili ana hatau lok si mayok upik nga mitsani at tanaron na ningani unika dilu.
1: Te mi mek pikun mi, umi ekkun, ajar ekkun. Mi mek kulun ni, mi mek pikun ni mi, na ukawi sahaya pasuwa sikibu ma. Te mi Akonali talo si Magovit. Upagi eno, upauti ka sakla tu polo niya. Uktere halong duti. Uktere sa oma luti. Ui maluti, ui malugi ahangi tuti. Kachugo malako ni Achuaro Lagman. Teme lukta wala wakta. Ui masimayu iko. Kilanak tukita suha along mata. Ui masimayu winyi. Pika yak suti sili piyun na ya likat la siyong matagoy mas mayuwin yin. Tay may man. Kikik tami, gipas ito ka lami o polo ni mas ito ka lami. Kajut siya gubit. Uy magun na yuti sila. Ima namat siya gubiw namanaksa. Uy magun siya gubit. Tay mali. Ahapul likalatwin niya kaya haya kabit. Walau ni teman teman teman menak tukul di nya doa kami. Anu nasi nuna liar nasi yang umat tak tola kami. Nuna seni paro waktu kena kami ilang aku. Allah ini Allah siapa? Imak pikun nuna seni agung itu nuna sulit kami. Teko ulurian nas ipiya on nami yati. Tema nun na yaon na kami takto lak tiluko ulurian ito ka lak tilugin. Namot wang na reaksa. Nalunak si kong nami man. Tema le ulurian ipiya on na reakta di. Nui tepada. Tema pia on nak ajar begin, pilih ajar begin tena. Tema ikuti kasar tay. Nuna email yang komen isimau tiga kasar tay. Aku ni galak nui tepan. Tema ingat kami man, man makua tak kilo, sekarang kilo. Ingat kasutik, nui tenang menyingat kamada. Amada ulu kata imit tu imata, dah imat sayna. Tanah ingat kan inga, pikir ulu ya, mega view. Tamar ikuti ke suara review. Tema ingat kamad, imat

0: Hei, Nagamo ya Marella, ulo minala kong nasa kena miyo si tutta viyo yumik. Sikhi ngoya mo tiki tawa al tamirata 355 ngoy mat. Asri la asuli. Happy birthday, Mali Ituk. Umalo ay nalimi pisimatilo ko. Ulo hat siya riyok. Happy birthday, Mali Ituk. Ulo hat siya riyok. Hai, sihir ngoyang mati kita awal sama kata suli suli ni ada kahau saya kain tangan hau pamul dengan yang network sihir bunga nuna bumi nuna siapa bumi lu email dengan juga rok kuda apa bumi hau pat suku juga lalak mi juga rok mini kalah hatta lutilu Allah keliumi sihir luak lutik tak cili kelak ni nak tak ulakut anu kelutilu niki domik 20 meet 40 mut suku ngan limik aku ne hak lutilu rok 11 Sani kiluan milo Allah kelilir milak mirok ulakut tak siliri lak tu sabtu ni ulakut anu kelu dilo tak kau lo nik iu lo aku ningani 30 miso ngoni limik aku ni hak lo dilo 12 umiok milo suku juga lalak mirok hiti galak pa Allah kelilir milak wak lo dik anu kelu dilo tak kami pisi mayumik 20 meet 40 mut suku ngoni limik aku ni hak lo dilo 15 inuk tua milo Allah kelilir milak mirok Ano kalau di tak kami pisi mayumik 20 meet 40 musung ni limik ano ring alo ano kalau milak ni anak tak 40 meet 60 musung ni limik oko ning alo 21 pupung ni tumilo sihin ni walo lak miyugok ano kalau di tak kami pisi mayumik 30 meet 50 musung ni limik oko ni haklo tilo 25 ako live milo sihin ni walo lak miyugok ano kalau di tak kami pisi mayumik 30 meet 50 musung ni limik Oko ni haklo dilo 17. Ibu jibi milo, si hindi walulak mi yugok. Ano ko ilo di ni gito mik 20 miso ngo ni limik. Oko ni haklo dilo 12. Sadlo nilo si hindi lak mi yugok. Ano ko ilo di ni gito mik 20 miso ngo ni limik. Oko ni haklo dilo 11. Kaya siya mi raklin like milo si hindi walulak mi yugok. Nubo yali umilak niya ng aktaw suni hiti kalagi ito akpat. Ano kilo dilo at wag ni ulo ni iulo ako ni ngani 30 meet 50 mo so ngani dimik o kuni ngalo 16 huwag tamilo so kuyo kalalak mi yugok ano kilo ni iulo kawangan ni ulo ako ni ngani 40 meet 60 mo so ngani dimik o kuni haklo dilo 8 kayang sumilo so kuyo lak mi yugok ano kilak ni ngani tak ni iulo kawangan ni ulo ako ni ngani 60 meet 80 mut sungo nilimik oko ne haklo tilo 8 au pala melo sugo yulak me yugo ana welo di ni kitu mik 40 meet 60 mut sungo nilimik oko ne ngalo plus 5 ta siyo melo sugo yulak ne ngak ta me yugo ana welo di ni kitu mik 40 meet 60 mut sungo nilimik oko ne ngalo plus 6 ta malo ku tra me sugo yulak ne ngak ta me yugo ana welo dalo ni kitu mik 20 misung ni limik oko ni bulu plus 6 kan so tra mi logo no bi lak mi su yo litu na ga hak sun lu oko ni hak lu di 14 aban lu no na chia bo mi nei na mi su yo lak ni na ga ta mi yo ok oko ni hak lu di lu 12 hope de mi lu su yo lak mi yo ok oko ni hak lu di lu plus 11 amma lo post bill mak ko mi lu su yo lak ni na ga ta mi yo ok oko ni hak lu di lu plus 15 Tako takasil niya de kohaw sa kentang haw pamuling ajuit no nevi no na siya bumilo. Ahay, nakumi magayala na ko na sken na magat si tuttabi uyumik. Kamat siya hapi lang ako si no na mudlo ay lang ato ako chipi ko siya talo si putta ko titsin lo at siya talo si. Unno si siya malang ako si kamat siya lang ako si hungap pa si.
1: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late-breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video, CBC

Onnuk sakuna alek tu sit sa eksamin CBC ukiok tak tu min nublumi kejang uti lugu July 15 tamane kadina tapsi mga Roberts Kabidok.

ilegi lafta wutta ut sak so gya na afni la ut sak na no nabung mi pivale pe ni pata sila le gya na blung na tamani ki valle min amma ketang mi ni tsang na tamma lutalo tunga sulao mi gitsi

civil de pami sila kalimala ulugila kanuina siya mga tatamani kiballang mit ang biyani pigya kalunga unnuk nuwiya na aktugok o ang nang natunit 30 mit ang nawi kliya yaktugo unnuk unay yung niya tamani 10 mil dunin akago sakinila katao mga aktugok nigelo ni 20 mit unay yung niya tamani 15 mil matunin kasi namin nang matikya jamite ma unnuk alang na aktugok o ang nang natunit 40 mit 60 mo katalaw ni Senegal ano ikiya na ti unuk 20 mo tunay yung niya tamani 11 milo ni akagot nung ilak palayo matugo o ang nago matu ni 20 mo tunay yung niya tamani 18 milo matu ni igluli ka jung milyon unuk alang na tugo tunay yung niya tamani 10 milo ni akagot sa kanila ulo ni Senegal nung ilak palayo matu blackout tunay yung niya tamani 17 milo matu ni kamani toilet unduk nuia na tu go ang nang na tu ni 30 mit ano i clear ya tu go unduk uni unia tamani 7 mil ne aka go sekane le kata go ma tu go uni uninga tamani 14 mil go ma tu take ni kamani to amen salla mil unduk nuia na tu go kanang ne lu ni 30 mit 50 mo kata lu ni kseni go ano i clear na tu unduk uni unia tamani 10 mil ne akago sekene le kata o mak tu go kune yung ninga tamani 20 mi go ma tu ni nao ya ni li un nuk nu ya na tu go ang na lo ni 30 50 mo kata lo ni kune yung ninga tamani 6 mi lo ni akago sekene le kata o mak la sekene o mak tu go ang na o mak tu ni 30 mi tu ni ninga tamani 16 mi go ma tu ni tigwa ta ko sele te ni na skiyo ila tamani kivallamit unnuk ama kagoo.

0: sa examen tamaka tanar mit temali tam nat servia na tiguila George Cook suk tema isamagiani unika tiluguila tema nukanga to avem nak tikut na ulakti tau yare akala maila tema tamak suma miksanu kanupile katigi tau na yang mangata takwa to avem nak tuliri kut kamarat tak tuila ting misuliri kullu tamak suma miksanu unika tilugur sane aptigu tema tu sago agat agat tela ibulun ni ukalukuy agat agat dan ukawisik sa kaktun ni tema ukawisik sa kakavit tao te kinang vianit kanwili akong nilaw tap sinit si wilder pa mi kahit am na unikari gunnap yu
1: ulita nilutul ako nga Robert naina kimia talong nga pinakama tay kang ayon unikari ako ko takilwa kaya man ta na unikari lo ako lao para tuhak titihwa sunga atong nirelaw katit ni amalo tinguni nga tako matiyat ay tuko ko yung nilaking ng mut ilo ato may na unakawalo tamak ko aw laki tayo tako madakunot madawa kutigo tamak ko ting mihod atok tawag tutigo taman na pidutigit tuho tuhaw matit kaya ako may lao kama tinguni nga gunan ni ano na builoan ni ay may tukutin, ay tukko ko yung ilaki-laki kaya kaluha mayo ng ipat. Kaya nang itutuwa ko lang ako tayo, Robert.
0: I-tema tayo ko ay lahat ng kanok inuit. Tawag nang tukuri akakangamit. Tawag at ting miso kuri akakatamata. Tema, ako tiyo loap tigo sunamit. Tawag nang tukalilaw mga apsi.
1: I-tiyak. Kana nukaka kawi maye Robert John Aguiu upso ang iyo trap he's a big guy uwang iti ko nuwan iti ulaw na mat June 8 at nawi mo ka kalilaw na sunerblad tayo kong atit ko kawi ngita kalwaka online na halap mak ugya kailangan ko namuhuhuwal ko kas ublangan nil e kudawa ko nunak ko titok-tok pilihan ma matayla naman ugya kailangan ko afternoon late afternoon online nila yung galwa wala si galwa sa bulok yung luwak man nakikit halak to nga ilang mailangan ni oh, my son, Pila, uwan may dinukay to niyo, kaya tulad to, Uncle Johnny wo, at nawing may matuglo to nga. Unaw ba, nawing may lakit yung tema, tuhat online, tangila sumilu, uglangan ita, kung nawalo ka sumulut, nitya to nga lang to. Unaw ba, nawing makakalang na, mapuwan it, nubanit, himalang na mata, pinahula kailang na sunay lahat tayo kung ang mga tulang oxygen na may liyaw dune ay wilak tuktaw dune lo na magiyaw rak tumit yulianing natin yung tayo kung halaw ang maunong takot kung kalat yung lalab
0: itam na tam ano kuksal lang nagtok tema taong aravit han nerving mot takwat so lut au lakti teoria ka li laupa jan kanok to aver nak tok ko ti teoria ka laupa
1: e tai kani lek yuma na lunes ku himayu to kaulen ni tai hunga ka maila takwa na yang ngo ngu yu tra kai it ka pilar cha pi kama cha tu ti tai kani unik ka lek hunga lu nukare ga ku yung namatok ukaw tiyo lasunga kanoin ni nga ni madabak ko ikin na mad madabak mi ko umihong mi itpat rankin mo akakang na mad tangaksin na mo taba ako yan tayo kung tangaksin na ako yan tayo kung nga nanakap to yun

0: ho tan chi che cala o tu non ne puta e nega la put ma in aio ma in me ho can ne ub ca ub lo ta ma che che li ten la ma 13 hours un ata ne ca ne uta pe ya ca lo apta manila huna ta ne u ko kin ni nga ting me ho lua lua ni nga stretcher me ayo tu ne ikip pigi ni heli ga ila ikip pigi ga ka ne lo ga ne tabba pichu tau yo ne luna ya katigi cha ki malau pata at ni awig lu uwa gua huwe me at na awig mbi kamayi wut ta kwa lo ting me ho me kamayi wut contract after medevac work to nick stretch me ki hilu na to me stretch me lu ni ki yu lu anga to me ting me home ato ga ka na tamanna to ki hu ma ka ti ge cha ke man ni ni u la ho ge tu go awi ma yu tani le pa le ga yang ni manga at am ma lu au la sang na to nu tamanna u de ge yo cha lu ni na lu na ka ti ge cha ke ma lu te atu lo kapti tu pe ko yin na ni la ga ma to aver na ti tu eta ma ko ti na au la ga ka le ga nga ta abr
1: tam na tu ki sin na to ka no pang na ka ti gi ya kang ne so lu tan no ko se ka di sib la pa ting mi so ti ki la wa lo a tu ni ti se ni te min ne ti lu gi tam na unika wa te te min ne kung kan ne lu kakugo
0: ila awi huto ha to ha ga ya patat tamako pile reyullo inumi e pilo ha to mi tamako au la tito tamia to te mo nya mi mata nuna linya hin ilo tan de tin mi ho kiki ti tau ne ato ato to lo chalu ne uo tito ato ko yin nang la tan na uta pawa wa su nga ta ni uta pe ya ga ka jang ni lo du ma king bi ko wa he ni ki ta na ki i wi wa nga ha pa nga ta na stretch me pi yu lo a to i ki li ta na lo ma ka ma ki he ni to he la mi ma na pi ju to lo mi to ma ta ni ko mu lo ngi tu ni ne ho ki wa ke ma ni a yo nga ta man na nanuna ya katigi kimatchenin ya tamanna medeko tabule re waktu ni bolu ni bale medeba ni tukcha waktu ni aku lutin me hok ni atwin na hok ti chinyar tu ti chinyar tu antra waktu ni la nanuna ya katigi cha khima ya ga ka ni matabuna ujere le rapu a ukau re re wala parable
1: I tanak kaiwa nang nyatok kanu pang nakat ng mga atak buluni pang nagsumagkan na lutim maka kakugo pikan na kung ilugo temin na kung nalak tu galuan pang nagsumagat taktis so yu galuan kisini kawigya at siya lalo na kakagawi kawigya at siya lalo ni nalihat so lukan mo yung mga atam na awlak titaw ya kayali
0: ilaki tam na pilaki mag tukuy hum katigi chalu tik alu tik ko kharito yo ko khatigi takka mi a tin mi ho mi lu khera to kam mi lu tam na tin mi ho mi au le nya to tabatam na na lu na katigi cha khiman na pilla re ma inu ta kumau la nya to could be you know on the line do I really na la ta tu wit taman na kingwa ko to la ga sang la ga la ko le wam nu to tu khu a na lu na ka ti gi chi ma che la pa ta 12 13 hours ta ki ni ta taman na to ga le ngi to
1: i la te ma ta na ko yo chang na po ka te ma nu ke nu ka li te ma u ta ti ta ya ga la ma ang bian nu an ya bian nu tam na kya anu kya so gilaong ila taking 13 hours of takiga ka tilugu
0: kanu ila take a mata ku ko awi gama ang mi lek to ko na tiyu kamagiyo himat cha to kamya ta ko na an yawin mi pilere yin

0: Улукут сибисиу кэтатэ мэпэбэлэр. Угэн хаусаанут. Улуми такону набукава макупэвэ ха сунгартуит намэнэ хагатаугу мапатакэнэ идэн норс акани нунабугава макватэлэ хатэ халаухсимажут анэ хатэгитути намэнэ хатуни Exchange Income Corporation kunnik takuanga hatigi niu jo pibehati tiju gaba makud ilangan ni namme na karun naktuit takuanu na bugaba makud atung na pangu ba miju Canadian North Ming amunu tauta na matu bichanga ticket chela tilu gusuli nala runa eksi jo halau ngito CBC ko hahate karun malaktuit nuna government Canadian North amulu Exchange Income Corporation ni leute chaham manga te kese ni kiula ngit tanat oila gijau jo ana na gijai akara tortuin anga jartu ne kho khattu ni kanata te mat ana na wetu ngit ko ta ko ikajokte khata ko maguni mad ta ko pige aksimala matanu na bumi Tracy Crawford dan aula tidi gejanga wan nga ngani khalau tu tamakwa go katu je khati khari tu pale si kunni nuna bumi amanu ta ko an kisiani e ka jok tu ta go ma ju nuna le ni tuni te ma pi be khak tu go khanu tu na amanu ta ko e khana e jak tigi jangi nalo na si ga jak tu na le na manga e ka jok ma ju no
1: So some of our volunteers.
0: Tamako ilangit ikajo hatatu nunalin nutuanga naksani pibale jolo gajinolo oaktini amaru tau ilangit itakti utitau lute kakasau jakun ipikusuti chinamun amaru ilangit tamako ilangar ni kunun tamako nunga inugun ni laki jumini suka si majuno apok tau juminin ning tamalu tako Mad Canada website haga sa uja coping agud khimek ko jo chaw jo ta ko to ukur tartuli ma mi malegale to jo ilangi te haluni tuin tu sare tortu te ukur tartu sa poti jo ge han ne gengani 30 lutik malegale to 15 ning afternoon le jo ni nuno bu me mata dai malu ta ko o haga tigi tuin tama chuma NATO mitchanun e haloni ta ko tu sanne ami ju nuna bu gava makuni kamalo NTI kunni Julie ye era wet dan itchi bau ta jenga kana ta mi malegale ta joet katu je khatigi NATO mo to khana to ta ma katu je khatigi nemik ne re tu galon
1: talk about how is that even
0: work khatigi gunnar luti tama ko katu je khatigi che gunnar nemik Okay, talk to me. Okay, can you talk to? Talk to Katu Jihati Hanami Inunik. Malegale of the Juangu Jitako, Viva Hartito, Mijui, Hila, Himikone, Mijui Haluni, a Malutana Tula Tak Bik, a Malutana, only Tejakovio, Mitabio Haniki Janganito. A Malukanga Sinamitan, Achibanga Ecola, Mauluni, 12 Nick, Tako. Kangersina mi na matchahatta runir tu pujurmi amalusumma aperilluti akuniulorto hamitauka suolemanga meo tungulenga dani haumak tai mahore kanila ortu asiura mukku saujau si valle jo kamalu tariumi imermi atoktu ti hamitsi kasuatun amalu 400 ngosimalattu ta ko siortauti usi jangi Inutsu Corporation Construction. Siwaw duit. Amalu atako. Anikaw ego. Ujakan niya bingit. Sulu ni nikam malu. Milwaru tini atok ti tijuin.
2: Hukak tuwa. Niktaw lao mat. Hewa. Ayaw taw lak. Ma ikwalak tumu. Ipitit si yalo ni. Ikwalak tumi amma. Hublulik yuat. Talawap ta. AEM uyak tagani atok tabu mana an ikayok sutik immetok ta ulak tua attaku
0: o hare kanila o tupi ki chama jang go ha mala kunu khana ida ti khatte gijin amalo asingit ikajo khatta tu khauta ma che ulluni nine ni khama che ga so te lugi no khala o te te malu ata ko kaju sibale che amate go khanga tu na che khami kun na sine alak tu
3: Koyen nami kawisa, tu sa ayak sa

tama. Kaya siya na may blumila kaya ng tilugo, July 15. Tema, sila lirelag na may la kaya ng mga kanoin na siya ang mga atak. Siwala pa may kugadong may gokon, nagsakan ng naktok. O ang nang naktok 20 mid 40 mo katalo ni, kasi nagawa na wikliya yakli ni unok. Una yung naktamani 2 milo ni. Una yung na 12 mi gumakta ko akago sakin na katta ko makta ni. Talog 2 milyon nuk sakin na nakta ko ni gelo ni 20 ano ikliya yakta ni. Una yung na tamani 5 milyon ni. Sakin na gumakta ko akago una yung na tamani 14 mi gumakta ni. Oksok tolit unuk sakin na nakta ko una yung na tamani 3 milyon ni. Akago sakin na gumakta ko o ang nagumaslo ni 20 mit, yun ay mga tamani 14 mi gumaslo ni. Yakalag tu chalit unduk, nubiya na aktut kanang nalo ni 30 mit, yun ay mga tamani 8 mi lunim. Alalak palyao makto ko akagublakot kanang nagumaslo ni 30 mit, yun ay mga tamani 16 mi gumaslo ni late ka ni. Yakalag tu chalmin. Koglok tolit unduk isyakin na aktu gok, o ang nalo ni 20 mit, una yung na tamani 6 milo ni. Akago isyaki gumaklo ni. O ang na gumaklo ni 20 mit, una yung na tamani 18 mi gumaklo ni. Tagbata ko sila timinin na sige yaw ila. Teka na kachang na ni unnuk ama akago.

Sinun jumni saakkaan lauksi me joulukta tänne. Angu saunaksi. Nuli angada enu jumni kamingin saunaksi. Angu tänne maangmanga ittuannuksi. Pangak tokakangan akvelik duangmeen. Tidlu tealuksu tidlu illu riimaalu naksu ting iksok. Tuutealuksu tiklu piimaraukku. Mattaktealuksu. Ujakasuksu vinealuksu taima kaulimat tiarktilluta. Siattiakaluk. Tamaunga pukektalisaksuna umeaktuan. Ukeetillugu. Pekannaga ilaublune. Niviaktaa ngujuun. Ammalu siduttua taapkuang inu. Taapku sitte magidau ngujaksutik. Pukaktaliklu seettea aaluklu tamangu neukkulang nangmatik. Tekanunga umiaktuang muun. Suokaimali naarauta kadaungin nami. Primuksiin nekku titsakkanik piivaraumat. Agtaktokparaumat. Taimali ujakasukjuhalu, ujakasukju, mingatakaktuhalu, makua innaa luugalu, angitoku luugalu, nutakainnakan nakmagin. Taimna tikittoktu sangnakamiung, illoktu sijaalu ginnakmagin. Isakuluk pakkaru angnaksuni taamna sijattiakaalu. Ittuhalu gilaukta. Taima. Tidlu tiju aluk tautuksa takak. Saptiku katak mitakanane kongi akuluk paksu takak kiju aluk mata. Kitik suta aluk takanunga katak ma takuyak tuat akuluk paksu takak. Taunani lutok suksa kang mataununga ite aluk paksu takak. Takuago aswila tidlu tisigami ilata kinak taalukita kami ugo. Ang nagkukong ataan mo isa ko lukkaro ako ni tayo na siya at siya ka. Nani, tamag ko ang utiyaro, ang isa ko lukkaro niyo takakataham na. No takaw nakakpagsunigin. Tamag ko ang utiyaro. Sila nani, mago, mising nakso ni tao nunga. Tahap sumingay lukto kasi muniyok ko aming. Tagwi eksakto takalugi akalo aksuting umat iminugo katang mat siyateng inyong naksaw tapsum. Tui minik maning ang naksaw. Tidlut siya. Aka. Tui inigo katam na umat iminu atang mat kupang naksaw ni inyong naksaw. Tagwun tidlut siya akalo tidlut akatigi galo aksun. Matakto alo tamang. Uvinin naarung tebukta. Tegwun. Bekattarang nekami. Taamna no takakaktoko. Nettiling meo taunaksaang. Kekattatukuong okkosaksaang. Tegwago maki kajaarsakaang ammi. Tigluppinga. Tigluplaklukkapki. Tegwago onnotaan. Takana nulia kuloa uinga avaak taktausarakpong ingiokta. Katap takana ne kikpingan. Nangiksu. Ukua nga itloa nilu. Irni nga taguak tagua makirulukkaangan. Kuppiu jakaanga takbunga. Atatang akilakotin, akilakotin. Takan nagong nulia kula ingiok si mayo. Ubuwi nga awak taktalarok. Nipangit sa kami lugo, taam na nulia nga okaklo. Kitun nga minulo, nulia minulo. Ang utaw na hupagtong, ang uti siya skalop. Okadyok. Kokitlulu ang ito ko minin. Ili kasi yung naluklutigong ko minin. Kitong ano to ang ningin.